0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a zangon farko na shirye-shiryen sashin Hausa na DW. Ibrahim Hassan ne ke fatan an waye gari lafiya. To a cikin shirin bayan an sha labaran duniya za a ji wato rahotanni daga Najeriya da ke cewa Jamus da tarayyar Turai sun ja damarar sake gina rayuwar 'yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya kantsewa hanzari a arewa maso gabashin Najeriya. Gwamnatin jihar Zamfara a Najeriya kuma ta kaddamar da kamfanin haƙar ma'adinai a hukumance. Wannan shine karon farko da gwamnatin ta dauki irin wannan mataki domin magance matsaloli da ke da alaka da haƙar ma'adinan. A jamhuriyar Niger hukumomi sun gargaɗi yan kasuwa da ke tsawala farashin siminti da su kuka da kansu idan suka shiga hannu. Muna tafi da ƙarin wasu rahotanni da ƙarin bayani. Amma yanzu za mu fara ne da jin halin da duniya ta waye gari.
0: DW labarun duniya.
1: Amurka ta sake toshe jiragen ruwan Iran bayan da bangarorin biyu suka tsananta lugudin wuta. Adadin mutanen da suka mutu a gobara a wata mashaya a kasar Thailand ya karu zuwa 32. Jamus da kamfanin Red Bull sun cimma matsaya akan Jurgen Klopp a matsayin sabon kocin tawagar kwallon kafa na kasar. Sojojin Amurka sun kaddamar da hari akan Iran tare da sake sanya shinge a tashoshin jiragen ruwanta a mashigin Hormuz bayan da Tehran ta kai harin ramuwar gayya akan kawayen Washington din a yankin Gulf a ranar Laraba. Rahotanni da ke fitowa daga Tehran din na cewa harin Amurka ya jikkata kusan mutane 260 yayin da Iran din ta yi alkawarin dakatar da dukkanin harkokin makamashi a yankin gabas ta tsakiya. Gwamnatin Trump ta sha alwashin ci gaba da rufe mashigin Hormuz har sai Amurka ta kawo ƙarshen wato abin da ta fara na kai hare-haren da ta fara. Sabbin hare-haren dai sun faru ne sa'o'i bayan da shugaba Donald Trump ya yi watsi da shirinsa na kashe 20 cikin 100 na haraji da yi wa jiragen ruwa da ke amfani da mashigin Hormuz din. Tehran ta jaddada matsayarta na rike linzamin muhimmiyar hanyar jigilar mai din wadda ake wato wadda ta bude ta kyauta gabanin farmakin Amurka da Isra'ila karshen watan Fabrairu wanda ya maida hannun agogo baya. Bayan shafe akalla shekaru 32 a Iraki, dakarun Amurka za su fice a ƙarshen watan Satumba wanda zai kawo ƙarshen zaman da suka fara tun a shekarar 2003 lokacin mamayar da wato dakarun suka yi na kawar da tsohon shugaban kasar marigayi Saddam Hussein yayin ziyarar Prime Minister Iraki din Ali Al-Zaidi a fadar White House. Ma'aikatar yaki ta Amurka ko Pentagon ta tabbatar da yarjejeniyarta na cimma wato da ta cimma da Iraki a shekarar 2024 na kawo ƙarshen ayyukan sojojinta na yaki da mayakan kungiyar IS. Adadin dakarun Amurka ya karu zuwa sama da 170 a lokacin da ake gudanar da wato manyan ayyukan yaki da 'yan tawaye a shekarar 2007. Yawancin sojojin Amurka din da ke aiki a Iraki a lokacin da aka cimma yarjejeniyar wadda aka yi a gwamnatin wato Biden sun riga sun bar Iraki. To labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Adadin mutanen da suka mutu sakamakon wata mummunar gobara da ta tashi a wata mashaya a birnin Bangkok na kasar Thailand ya karu zuwa akalla mutum 32 bayan mutuwar wasu karin mutane biyu da ke jinya a asibiti. Hukumomi sun ce sama da mutane 70 ne suka jikkata daga gobarar, inda wasu ke cikin mawuyacin hali a asibitoci daban-daban. Yawancin waɗanda suka mutu sun rasu ne sakamakon shakar hayaki, yayin da wasu kuma suka samu munanan raunuka na ƙonewa. Gobarar ta tashi ne a daren ranar Lahadi a wani shahararren wurin shakatawa, inda ta kama dukkanin sassan ginin a cikin gaggawa. Bayanai na cewa mutane da dama sun makale a cikin ginin, musamman a banɗaki marasa tagogi, yayin da suke ƙoƙarin wato tserewa daga wutar da da kuma turnikewar hayaki. Yanzu haka dai ana ci gaba da gudanar da bincike domin sanin musabbabin tashin gobarar, inda ake zargi matsaloli irin su toshe hanyoyin fita da gaggawa da kuma amfani da kayan da ke saurin kamuwa da wuta sun taimaka wajen tsananta bala'in. Rahotanni na nuna cewa wato hukumar kullun kafa ta Jamus DFP da kamfanin Red Bull na gab da cimma matsaya akan nada Yugen Club a matsayin sabon mai horar da tawagar ƴan wasan kullun kafar Jamus din a wani muhimmin sauyi dake fuskantar harkar takale da kasar baki daya. Kamfanin dillancin labaran Jamus na DPA ya ce bangarorin biyu sun amince da muhimman sharuɗan yarjejeniyar, yayin da gefe guda ana wato kokarin kammala rubuce-rubuce. Club mai shekaru 59 ya ja ragamar manyan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa a duniya kamar Liverpool da Borussia Dortmund da kuma wato sauran ƙungiyoyi da ya shahara a kai. Ana dai dakon wato sakamakon ƙarshe da za a tabbatar a hukumance nan gaba. To ƙarshen labaran duniyar kenan, yanzu kuma sai rahotanni.
0: DW harkokin yau.
1: To harkokin za a ji martanin da ya biyo bayan hukuncin kisan wata kotun Sudan da ta yanke wa shugaban rundunar sa kai ta RSF da wasu komandojin sa guda 15 a bayan idanunsu. Sannan za a ji wani sabon bincike da ya bankaɗo yadda 'yan ta'adda ke amfana da tallafin wato fasahar ChatGPT. Amma yanzu bari mu fara rahotannin daga tarayyar Najeriya, inda tawagar haɗin gwiwar Jamus da tarayyar Turai da kuma ƙungiyar ECOWAS da Majalisar Ɗinkin Duniya sun sake fito da sabbin dabaru na masu ɗorewa ga 'yan gudun hijira da rikicin Boko Haram wato ya shafa a yankin arewa maso gabashin tarayyar Najeriya. Wakilin Al-Amin Suleiman Muhammad ya yi kuma da ƙarin bayani.
2: Tuni dai tawagar ƙasar ta Jamus da tarayyar Turai suka kai wata ziyarar jihar Yobe, inda suka gana da jami'an gwamnati da masu aiwatar da shirye-shiryen tallafi domin duba ci gaban ayyukan farfaɗo da rayuwa da ƙarfafa juriya da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Ziyarar na daga cikin wani shiri na ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin masu ba da tallafi da gwamnatocin jihohi tare da duba yadda ake aiwatar da ayyukan ci gaba. Har ila yau tawagar ta ziyarci al'ummar mai sandari da ke dama turu domin duba wurin da ake shirin aiwatar da wani shiri na tarayyar Turai da ke tallafawa mutane da suka rasa matsugununsu. Wannan mataki ya dadada wa 'yan gudun hijira a wannan yanki.
3: Wannan mataki da Jamus ta dauka tare da tarayyar Turai shine dama abin da muke bukata. Wannan barace-baracen da ake yi dama ba bukatar su muke yi ba, dama in zamu samu abin da zamu dogara da kai shine abin da muke nema.
4: Mun ji dadin wannan shiri sosai. Zai taimaka wa rayuwar mu mutuka.
2: Masu ruwa da tsaki a harkokin jin kai da masana sun ce wannan shiri na da tasiri saboda yadda zai samar da mafita kuma madogara ga waɗanda rikicin Boko Haram ya raba da matsugununsu. Kamar Dauda Muhammad shine shugaban gamayyar kungiyoyin matasa dake ayyukan ci gaba a shiyar Arewa maso gabashin Najeriya, kuma ɗaya daga cikin jagororin masu ayyukan jin kai a shiyar.
5: Fatan mu da kira shine ga gwamnati da su kansu al'umma da kuma kungiyoyin fararen hula har su masu bada kuɗin da a ci gaba da wannan hadaka, kuma a tabbatar da an sa ido sosai wajen tabbatar da cewa wannan abu an yi shi bisa tsari, wato akwai quality of work na wajen gine-gine, akwai kuma tabbatar da cewa mutanen da suka dace su ake ba wa horo da dai duk abin da ya kamata domin ganin cewa a ƙarshe kwalliya ta biya kuɗin sabulu.
2: Masu fashin baki kamar ambasada Hafizu Aminu Daiba na ganin shirin a matsayin wanda aka yi sara a kan gaba.
6: Bahaushe ma yana cewa da a ringa baka kifi gara a koya maka yanda ake kama kifi, domin wannan zai zamto cewa sun daina barace-barace da rashin zuwa makaranta da rashin abin da za su dogara da kansu.
2: Ana sa ran gwamnatocin jihohi da na tarayya za su ba da dukkanin gudumawa wajen samun nasarar wannan shiri ta hanyar samar da tsaro da kuma sake tsugunar da waɗanda rikice-rikice ya raba da matsugununsu a jihohin Borno da Yobe da ma sauran jihohi da ake da 'yan gudun hijira da matsalolin tsaro ya raba da matsugununsu. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.
1: To har yanzu muna tarayyar Najeriya daga arewa maso gabashin ta zamu je arewa maso yammaci, inda gwamnatin jihar Zamfara ta kaddamar da kamfanin haƙar ma'adinai a hukumance. Wannan wani mataki ne da gwamnatin ta ce zai taimaka wajen inganta harkar ma'adinan da bunƙasa tattalin arzikin jihar, kamar yadda za ku ji rahoton da wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba ya aika mana.
7: Gwamnan jihar Dauda Lawan Dare ne ya kaddamar da kafa kamfanin, kuma ya ce kafa kamfanin na daga cikin matakan da suke dauka domin tsaftace sana'ar ta haƙar ma'adanai gami da jawo ƙarin masu zuba jari, inda ya ƙara da cewa tuni wasu masu zuba jarin daga ƙasashen waje suka nuna sha'awar hakan, lamarin da ake ganin zai samar da ayyukan yi da ƙara kuɗaɗen shiga ga jihar.
8: Irin ma'adanan da muke da su a wannan ƙasa, wanda duk Najeriya ba ƙasa ko jiha da ke da irin ma'adanan da muke da su, wanda yau ga mutane sun zo da kuɗaɗensu ana maganar $200 billion da za su zo su sa kuɗinsu a wannan jiha ta.
7: Akwai matasa da dama da ke wannan sana'a ta haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba, abinda gwamnati Dauda ya ce yanzu za su tsaftace ta.
8: Za mu biyu su ɗaya da ɗaya mu tabbatar da cewa an masa rajista, an ba su kayayyakin zamani yadda su ma za su dogara da kansu.
7: Sai dai abinda al'umma ke fargaba gami da dasa aya tambaya shine yadda kamfanin zai tasiri ganin irin ƙalubalen tsaro da jihar ta Zamfara ke fuskanta. Hakan ne yasa na tuntuɓi Mustapha Jafaru Kaura, mataimaki na musamman ga gwamnan jihar kan kafafen watsa labaru.
9: Mutum daga nesa zai tunanan kamar akwai matsalar tsaron da za ta iya hana a yi wani abu, amma a jihar Zamfara mu gwamna da ta Dauda Lawan ya nuna matsalar tsaro babu abin da take iya hana a yi, saboda babu wani abu wanda an na ci gaban da matsalar tsaron nan ta hana shi ya yi shi. Kuma su matsalolin tsaron nan an ci ƙarfinsu sun yi nisa, kuma ana nan kan jiki kan ƙarfi, ana ta ƙoƙarin faɗa da 'yan bindigan nan, ana kuma cin galaba a kansu.
7: A nasu ɓangaren masana tattalin arziki irin su Dr. Murtala Abdullahi Ƙwara, malami a jami'ar Umaru Musa Adwa da ke Katsina, na cewar kafa kamfanin na da matukar alfanu.
10: Shi wannan kamfani idan ya fara aiki zai haɓaka tattalin arziki wurin ƙirƙirar ayyukan yi na kai tsaye da kuma wa'anda ba na kai tsaye ba. Sannan kuma zai ƙara kuɗaɗen shiga ga jihar, wato kan wani abu da muke ce ma IGR. Saboda inda yana yin abubuwan da ya kamata za a samu kuɗin haraji mai yawa wanda zai taimaka wurin tattalin arzikin jihar. Sannan kuma zai haɓaka masana'antu, saboda masana'antu za su haɓaku domin mutane da yawa za su shigo jihar suna wannan hidimomin. Sannan ƙananan masana'antu da manyan ma na jihar za ka ga sun haɓaku, saboda za su riƙa samun mutane suna wani abu da muke cewa patronage, suna patronizing kayayyakinsu.
7: Wannan kamfanin haƙar ma'adanai dai an kaddamar da shi ne a ƙaramar hukumar Zirmi da ke jihar ta Zamfara, abinda ake fatan zai zama salon magance matsalar talauci da al'umma ke fama da shi. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Zamfara a Najeriya.
1: To daga batun haƙo ma'adinai a Najeriya sai batun wani ma'adinin kuma a jamhuriyar Nijar, inda hukumomi suka ja kunnen 'yan kasuwa da ke tsawwala kuɗin siminti. Gwamnatin ta ce wannan mataki na ba sani ba sabo da za ta ɗauka a dukkanin masu irin wannan wato mataki na tsawwala tsadar simintin na da nufin wadata shiga mabukata. Daga birnin Yamai ga rahoton da wakilinmu Gazali Abdu Tasawa ya aika mana.
11: Watanni da dama kenan dai da gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta Nijar ta ɗauki kudirin da ya tanadi sayar da siminti a farashi mai rahusa a faɗin ƙasar. Wannan kuwa domin baiwa hatta masu ɗan ƙaramin ƙarfi damar komawa gine-ginen gidajensu da simintin. Wannan ci ma ta sanya gwamnatin ta zartare kuɗin ton na siminti ga magari mai launin toka zuwa jikka 60 ko 65 a maimakon 80 har zuwa 100 a shekarun baya. Kuma Malam Yusa Jumarau mai baiwa ministan kasuwanci shawara ya bayyana dalilan gwamnatin na yin sabon kashedi ga 'yan kasuwa masu cuwacuwa a kasuwar siminti a ƙasar ta Nijar.
12: Abinda muka yi la'akari da shi shine mutane gwamnati yana yunkuri na shahe hawayensu da kukansu, shi sa abubuwa duka ya hudda musu da wani haraji duk wanda an sani. To shi ne kisa jami'an tsaro da ma'aikatan ministan kasuwanci na duk inda sun kaga wani ya laɓe ko siminti ne ko gas don ya saida shi bayan hoge, su kama wannan siminti, su kama wannan gas, kuma wannan mutumin a gurfana da shi.
11: Tare da kungiyar Adaidai Sai Wadata da ke fafutukar kare haƙƙin masaya a Nijar ta bakin shugabanta Malamin Manuri ta bayyana gamsuwarta da matakin gwamnatin, ya kuma zano mana wasu daga cikin matsalolin da ya ce suka dabebe kasuwar simintin a yau.
13: A harkar kasuwanci a nan ƙasar, tunda aka fara sai da siminti da farashi mai rahusa, sai ka ga yau kaya sun hau ko kusan bace a cikin kasuwanni a oye dan kudin ya hau sama shi wannan yana cikin dubarori na ƴan kasuwa ko kuma a oye dan wani guri na gaba to shi kuma a dokance a harkar kasuwanci ba a haka nan wannan abubuwa ne haramtattu ne
11: to koyaya ƴan kasuwar su mintin suka ji da wannan kashiri da gwamnatin ta yi musu Mallam Abdulrahman Ma'azu na daga cikin manyan dilolin kasuwancin siminti a birnin Yamai.
14: Lalle kuduri mai kyau ne wanga saboda mu ke ja mu kanmu wani abu da kaga ne yana faruwa ga dan kasuwa. Dan kasuwa suna wuce iyaka tunda yau baka sayan abu misali ka sai shi ka 60 ka ce sai ka saida shi 130 ko 120 abun yayi yawa azan tausaya ma al'umma
11: ma'aikatar kasuwancin kasar ta Niger dai ta bada sanarwar cewa illahirin simintin da za ta kwace daga hannun ƴan kasuwa da aka samu da laifin aikata tuwa-tuwa a kasuwar simintin za a mika shi ne ga bargidauniyar ceton ƙasa wacce ita kuma za ta yi amfani da wannan siminti domin gudanar da ayyukan gine-gine da take yi wa iyalan jami'an tsaron kasar ta Niger waɗanda suka mutu a fagen dagar yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda Gazali Abdi Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Niger.
1: To daga Yamai din zamu je wato Zindar inda matasa kuma kungiyoyin su da ƴan unguwanni suka mai da hankali wajen daukar matakan kariya da yashe magudanan ruwa domin kaucewa ambaliya da ake fuskanta a duk shekara. Daga birnin da magaram wakilinmu Larwana Malam Hammi ya aika mana da wannan rahoton.
15: Daga farko kan zuwa tsakiyar damuna lokuta ne da fargaban ambaliyar ruwa ke mamaye zakatan al'ummar ciki da wajen birnin da magaram birnin da ke kumshe da manyan tabakuna gabas da yamma kudu da arewa tabakunan da ke karbar ruwan damuna daga kwalbatotin cikin gari da ke fuskantar tushewa sakamakon kazanta wacce duk shekara hukumomi ke korafi akai inda a duk shekara ambaliyar ruwa ke shafar dubban jama'a tare da haddasa asarar rayuka da ta dukiyoyi To sai dai a bana kungiyoyin matasa daga shiyoyi daban-daban sun kudiri aniyar gudanar da ayyukan kan daga rikin matsalar ambaliyar kamar yadda Ma'azu Mamman daga shiya ta uku dake zaman godaban ambaliyar ruwa ke cewa
16: Karar Lola Hamma unguwa ce wanda akwai wanda yanzu tuni san bar gidajensu amma hanzu ba a magance ambaliyar ruwa wani ba kuma an ka dauka unguwa ta biyu karce Aliyaru in aka yi ruwa an ka dauka lungun makaranta tun mutane suna kira magina yau har sun zama magina su da kansu saboda kalubale ambaliyar ruwa kaga akwai tashi hankali
15: a can kuma shiya ta hudu zauren shawara na matasan ne a jagorancin shugaban su Malam Sula Umar Faruk suka ce ambaliya iftila'i ne mai ban tsoro ta la'akari da yadda gidaje da dama ke makwaftaka da makwantar ruwa
17: gaskiya abun tsoro ne kuma abun a dauki mataki ne domin a yi rigakafi tun da wuri kamar in ka dauki irin su kanya roba wajen wannan a can dama kusan makwancin ruwa ne ya kamata a dauki mataki saboda yanzu ruwan wannan da aka wara mai karfi inda ya tashi aka yi ruwa to ƙara tashi yake
15: haka su ma dai matasan kungiyoyin taimakon kai da kai a karkashin hadaka da ake kira coordination ta bakin Musa Badamasi Council tarukan fadakar da jama'a suka yawaita dan kowa ya kama jikinsa
18: har wanda ma suke nesa da tabakunan ana yi sako ya kai musu dan saboda takan yewa idan ambaliyar ta cinye wanda suke kusa kuma ta shahi wanda suke nesa da tabakunan
15: duk da gudunmawar da kungiyoyin matasan ke yi da ma kungiyoyin taimakon kai da kai ana ta bangare ma'aikatar magajin gari wacce ke da nauyin yasar gadoji da gyaran hanyoyi tunda jimawa ta kaddamar da wannan aiki Inji Alhamidan jagoran kwamitin tsafta
19: muna da aikuna da dama wanda muke yi to ne gadodi aikin mu ne yanzu ke da dama na ta kama da kai aiki da dama wanda yake ma'aikatar ga ita ce take yin su daidai karhin da gare mu ne muke yi tunda abun mai yawa ne
15: a yanzu haka dai a dura ne kun karshen mako ana samun wakilan kungiyoyi masu gudanar da aikin faddakarwa da kuma ma'aikatan karamar hukuma suna aikin shara da kuma yasar gadoji Larwana Malam Hammi Sasha Hausa na DW daga birnin Damagaram a jamhuriyar Niger
1: To madalla kada amanta waɗannan rahotanni na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW shirin zai daura nan gaba

0: madalla nan gaba kadan a cikin shirin za a ji yadda fasahar AI kuma wato ChatGPT ke taimakawa ayyukan ta'addanci. Amma kamin nan bari mu je Sudan, inda hukuncin kisan da wata kotu ta yanke wa shugabarin jinar sa kai ta RSF Muhammad Hamdan Dagalo tare da wasu manyan komandojinsa guda 15 a bayan idanunsu ya haifar da martani mabambanta daga bangarori daban-daban a ciki da wajen Sudan din. Wakilin mu na yankin gabas tsakiya Mahmud Yaya Azhar ya yi kuma da wannan rahoton daga birnin Al-Qahira.
1: وهي من محكمة الإرهاب والمختصة
2: alƙalin da yanke hukuncin kisan da yi Abdulrahman Hassan na daya daga cikin waɗanda kotun duniya ke neman ruwa a jallo dan ya fuskanci tuhumatuhuman aikata laifukan yaki a yankin Darfur. A yayin yanke hukuncin nasa, ya nemi Hamiti da ya mika kansa kamar yadda ya nemi ƴan ƙasar da ma ƙasashen waje da su danƙa shi ko da ransa ko gawarsa.
3: المدان الأول مجرم حرب محمد حمدان دقلو
2: يتي واند أكي تهما نفركو دا أيكتا من يلي ببكا ياكي شيني حمدان دقلو حميتي كوتو تاين كامره كون تنكسا تهاني راتيا أباين إدنسا دانيا زمن إزنا قدوك واند أيكي تنان أيكتا إرن وانا دانيا أيكي هكون تنكما ياداتي دا دوكو كين دا كون دنس آدم ملكين كسر سودان يتانادا
3: 90 من القانون الجنائي لسنة 1991
2: كوينجير RSF تشوغما هميتين دي ta ce ba ta da lokacin mai da martani ga abin da babban lauya mai gabatar da kara na gwamnatin wucin gadin da ta kafa a yankunan da ke karkashin ikonta a yammacin Sudan da kudancin ta. Jafar Kabashi ya siffanta hukuncin kotun da wasan kwaikwayo.
4: Hada alhukm
2: yace wannan hukunci ne na tsantsar siyasa da neman suna, domin wanda ya yanke shi shi kansa ba shi da ikon zartar da shi kamar yadda ba shi da hurumin dokar zama don duba wannan shari'ar.
4: Ahammiyat isdar hukm
2: kungiyar kawancan jam'iyyun siyasa na Sudan da ke mara wa dakarun RSF baya ta yi fatali da wannan hukuncin da ta siffanta shi da wanda ke cike da siyasa, tana mai nuna ta baba kan sahihanci da mahallacin alƙalan da suka yanke shi. Kasancewar kotun tana ƙarƙashin ikon gwamnatin sojin da Hamiti da magoya bayansa ke yaƙa, to sai dai a hannu guda masu fafatikar girka ta farkin demokuraɗiyya a ƙasar ta Sudan waɗanda suka nemi da a yi taka tsantsan da hukuncin sun siffanta shi da hukuncin gargaɗi da jan kunne ba ga janar Hamiti shi ɗaya da makarrabansa ba, har ma ga janar Burhan jagoran mulkin sojan ƙasar ta Sudan wanda shi ma ake zarginsa da hannu dumu-dumu a kisan kiyashin da aka yi wa al'ummar Sudan. To sai dai masu nazarin siyasa da diplomasiya na nuna fargabar cewa hukuncin kan iya mai da hannun agogo baya a yunkurin da ake na kawo ƙarshen yakin ƙasar ta Sudan kan zama kan teburin shawara. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Al-Qahiran Masar.
0: To anan kuma wani sabon bincike da masana suka gudanar ya gano cewa mabiya ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi na yawan tambayar ChatGPT a rubuce ko a sautin murya, inda yawanci suke tambayarsa yadda za su tsara kai hare-haren ta'addanci. Binciken ya kuma gano kashi ɗaya cikin uku na wato manhajar ChatGPT ɗin na ƙirƙirar fasaha ta AI na iya taimaka musu idan suka yi tambayar ta hanyar da ta dace. Abdullahi Tankubala ya duba mana wannan batu.
5: Masu bincike sun tura tambayoyi fiye da 2,300 na neman bayanai da suka danganci zahirin irin ayyukan 'yan ta'adda ga nau'in fasaha daban-daban na AI har guda 27. Sun kuma gano kashi 32 cikin 100 na amsar tambayoyin na hakika ne da za a iya amfani da su. Da kuma ka juya tambayoyin zuwa na neman bayanai don nazarin bincike, amsar bayanan sun karu zuwa kashi 42 cikin 100. Rahoton ya karkato da hankali zuwa wani abu da ke cewa ƙwararru a fannin tsaro ta yanar gizo da yaƙi da ta'addanci tuwa ƙwarya. Wannan damuwar kuwa ita ce cewa 'yan ta'adda na iya fara amfani da fasahar AI wajen tsara ta'addanci saɓanin farfaganda kawai. A cikin shekaru uku zuwa huɗu da suka wuce, babban amfanin fasahar AI ga ƙungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi kamar IS da Al-Qaida shine wajen yaɗa farfaganda, inda suke yin bidiyo da podcast na yaudara da yaɗa bayanan ƙarya wajen jawo mabiya da cusa musu tsatsauran aƙida. Kamar da Ruben Das, mai bincike a cibiyar nazarin rigingimin siyasa da ta'addanci a kudancin Asiya, ya nunar. Yace akwai mutane waɗanda ke zaune a yankunan da ake fama da rikice-rikice, waɗanda ke tuntuɓar mutane a kafofin sada zumunta suna ƙoƙarin ƙarfafa musu gwiwa su aikata ta'addanci. hare-hare da suka haifar da asarar rayuka da mace-mace da barna da kuma wasu waɗanda aka bankaɗo kafin a aikata su ciki har da waɗanda suka auka Amerika da Canada da Isra'ila da Finland da Faransa da kuma Austria. Galibi yana da wahala iya gane hakikanin yadda aka yi amfani da fasahar girgira ta AI wajen ta'addanci saboda hukumomin tsaro ba sa ba da waɗannan bayanai. To amma kamar da wani ƙwararre ya taɓa shaida wa Majalisar Dokokin Birtaniya a bara yayin wani zaman kwamitin bincike ya ce binciken kwakwafi da gabatar kotu sun nuna ƙaruwar bayanai na tuntuɓar fasahar AI kan hanyoyin ƙera bam da halascin kai har-hare. Ƙungiyoyi kamar Nusratul Islam wal Muslim da ke Mali tana amfani da jirage marasa matuƙa sannan an yi imanin ta yi amfani da fasahar AI wajen inganta jiragenta marasa matuƙa. A wannan makon Jami'ar Cambridge ta fitar da sakamakon bincike na hira da 'yan ƙungiyar Boko Haram na Najeriya da ya nuna yadda ƙungiyar ta yi amfani da fasahohin AI ciki har da ChatGPT da Claude da Gemini da kuma Grok wajen tsara kai hare-hare da ƙera nakiyoyi da sauran makamai. Abin tambaya shine ya girman haɗarin amfani da fasahar AI da 'yan ta'adda ke yi yake. Emily Klein, manaja cibiyar bincike ta Moonshot, ta yi tsokaci da cewa ina iya cewa manhajar chatbot da ire-irensu hanyoyi ne na cigaban fasaha masu haɗari da ke kassara al'amura. Adam Hadley, daraktan ƙungiyar yaƙi da amfani da fasaha wajen aikata ta'addanci, ya ce ganin yadda fasaha ke bunƙasa cikin hanzari da kuma rawar da kafofin sadarwa ke takawa a rayuwar matasa da sanya su zama tsigeru lokaci ne kawai zai nuna kafin manhajar chatbots ta zama wani babban sashi ko ɓangare na ƙaruwar matsalar.
0: To a gaida Abdullahi Tankubala da wannan rahoton da ya haɗa mana kuma shine ƙarshen jerin rahotanni da muka yi muku tanadi a wannan zangon. Sai dai kamin nan mai sallama da ku tun da fari kun ji cewa Amurka ta sake toshe jiragen ruwan Iran bayan da ɓangarorin biyu ke tsananta lugudin wuta da juna. Rahotannin baya-bayan nan daga Tehran ɗin na cewa aƙalla mutane 260 sun jikkata a jerin hare-haren da Amurka ta ƙaddamar a cikin dare. A gefe guda adadin mutanen da suka mutu a gobara a wata mashaya a ƙasar Thailand ya ƙaru zuwa 32. Zuwa yanzu ana ci gaba da bincike domin gano musabbabin tashin gobarar. Sama da mutane 70 sun jikkata kuma suna samun wato jinya a asibitoci daban-daban. A ɓangaren wasanni, Jamus da kamfanin Red Bull sun cimma matsaya a kan ɗaukar Jurgen Klopp matsayin sabon kocin tawagar ƙwallon ƙafa na ƙasar. Wannan na zuwa ne bayan da Jamus ɗin ta rasa nasara a gasar kofin duniya ta 2026. Nan gaba za a sanar da sakamakon ƙarshe a hukumance. A madadin Muhammad Awal Balarabe, Ibrahim Sani ke cewa mu yi lafiya.
6: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: Ya shaida wa kotu cewa yana da cikakken yarda da lauyoyinsa na asali, amma an kama ɗaya daga cikinsu yayin da aka hana wata babban lauya daga Kenya shiga Uganda. Alƙalin ya ba shi wa'adin makonni biyu ya zaɓi lauya daga jerin sunayen da kotu ta amince da su, sannan ya ɗage shari'ar zuwa ranar 29 ga watan Yuli. Lauyoyin kare haƙƙin ɗan Adam sun ce an tsoratar da lauyoyin Besigye, kuma hakan ya nuna yadda ake matsa lamba kan masu adawa da gwamnati. Besigye ya ce baya ganin za a yi masa shari'a ta gaskiya, yana kuma zargin gwamnati da hana shi beli da kuma samun kulawar lafiya. To iyakacin abin da ya sauka kenan.
1: To a gaishe ki Khadija Ahmad fa'idar labaran duniya zagayen farko.
2: DW harkokin yau.
1: To nan gaba harkokin na yau za ku je da masana tattalin arziki ke sanya ayar tambaya kan moriyar da Afirka ke ci daga jarin da kasashen yankin Gulf ke zubawa na biliyoyin kuɗi a nahiyar. Wanda tafi da shirin mata da ƙananan yara na abu namu da kuma darasin rayuwa. To amma bari mu fara da dambaro siyasar tarayyar Najeriya. Yayin da babban zaben Najeriya mai zuwa ke ƙara gabatowa, majalisun dokokin ƙasar na yunkurin sauya fasalin dokar zaɓe da nufin baiwa kansu man kariya, bayan wadda ake amfani da ita a wannan lokaci ta janyo wasu mambobin asarar kujerunsu sanadiyar babakiran da gwamnoni suka yi a cikin tsarin fitar da 'yan takara. To sai dai wasu 'yan majalisar na kallon yunkurin a matsayin wata fargar jaji, kamar yadda za ku ci ƙarin bayani daga wakilinmu na Abuja, Ubala Musa.
3: Akalla dattawa kusan 40 ne ko bayan wakilan da ke da daman gaske suka yi asara ta kujerar yin dokar a ƙarƙashin dokar zaben a dattawan su ko takara ta kai tsaye wajen fidda gwanayen jam'iyyu na ƙasar. Sashen kuma da ya zama kafa da ƙila babbar dama a tsakanin gwamnoni da suka sa kafa suka tada 'yan dokar a cikin neman cika buri na siyasa. Tun dai shugaban majalisar dattawa ta ƙasar kuma jagora ga ɓangaren yin dokokin ya ce suna tunanin gyara a cikin dokar zaɓe da nufi na ba da kariya ga masu yin dokokin da ke zuwa a nan gaba. Tun dai zuciya cikin zauren dokar ke tafasa bisa da dokar da ƙila mahali na ɓangaren zartarwa ya kai ga masu yin dokokin ƙirga asarar da ke girman gaske. Sanata Garba Musa Maidoke dai yana wakiltar mazaɓar Kebbi ta Kudu, kuma ɗaya a cikin 'yan dokar da suka rasa dama ta saka takara a ƙarƙashin inuwar APC mai mulki.
4: Shekara uku da muka yi muna majalisa, shugaban ƙasa bai taɓa ba mu ko kwabo na constituency project ɗin nan ba. Komin da ake son ka gida, ana fushi da kai cewa kai baka kawo komi ba. To ya za a yi ka kawo komi bayan shi shugaban ƙasan budget ɗin Najeriya da duk muke approving bai taɓa implementing ɗin shi ba. Mu ma da muke wakilan mutane, kuɗin constituency project ɗin mu bai kai ko 1% na budget ɗin Najeriya bai kai ba. Ya ba mu saboda mutanen mu su san akwai gwamnati ya hana. To ya za a yi a ce mutane su dawo? Ai, ita kujera ta jama'a ce, ba wanda isa a kare kujerar shi a ce kada wani ya nema. In ana so a kare 'yan majalisa su rinka dawowa, sai a sa cikin doka constituency project da an yi appropriation daga treasury a cire kuɗin constituency project a biya. Ba sai an biya ta gwamnati ba.
3: Bore a cikin zauren dokar dai na iya jawo tsaiko ga Abuja da take buƙatar haɗa kai da nufin cika burin mulki a shekarar zaɓen da ke da tasirin gaske. To sai dai kuma kowa take shirin da ta kara a raguwa na lokaci cikin zauren dokar dai. Daga dukkanin alamu neman ba da kariya da sunan gyara dai ya ɓata rai cikin zauren dokar. Honorable Alhassan Ado na zaman shugaban 'yan majalisar wakilan arewacin tarayyar Najeriya a zauren dokar.
5: Matuƙar tsarin mulkin Najeriya da muke tare da shi a yanzu shi ne yake aiki. To ba na tsammanin akwai wata doka ko wani yanayi da za ka iya yi na gyara dokar zaɓe a irin jam'iyyun da muke da su a Najeriya. Ka yi tunanin za ka iya yin wani al'amari a jiha ba tare da abin da gwamna na wannan jihar yake so ba. Ko ka ce a yi zaɓe ƴattin ƙi ƙato bayan ƙato, ko kuma a yi zaɓe ta fuskar sulhu da maslaha. Still dai gwamna na wannan jiha ɗin yana da age over any other stakeholder a wannan jihar wajen gudanar da abin da shi yake so ya gudanar. Maganar kuma a yi tunanin wai a yanzu bari mu gaggauta kamar an yi fargar jaji a yi doka ko a sake gyara dokar zaɓe, ba na tsammanin abu ne wanda zai iya yin tasiri a daidai wannan lokacin. Ana gab da zaɓe yanzu ƙasa da wata shida, kuma daga lokacin da ya zama na zaɓe ya yi ƙasa da wata shida, to tsarin mulkin Najeriya ya haramta wa kowace majalisa da ta yi wata doka da za ta saɓa da abin da ake da shi a ƙasa, musamman idan dokar nan ta shafi harkar zaɓe.
3: Tarayyar Najeriya dai na sahun gaba cikin kasashe da mafi yawa na masu yin dokokinta ke zaman 'ya'yan mama masu guntun kwana, kuma ana dai kallon ƙaruwa ta faɗuwa cikin zauren dokar na tasiri a cikin rushewar tsarin da mai da masu yin dokokin magen lami da ba su cizo balle su ya kusa sakamakon tsoron ɓata ɓangaren zartarwa. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja,

0: To da fatan shirin ya fadakar yanzu kuma sai harkokin da suka shafi zamantakewa da kuma darasan da ake dauka yayin gudanar da rayuwa.
1: DW darasan rayuwa. Yanzu dai ana ganin dama ɗaya ake bukata na samun wani sirri dangane da rayuwar mutum sai ya rikide ya zama labaran duniya, kama daga fayafayen bidiyo ko wani hoto da bai dace ba ko ma wata rayuwa ta baɗini ta mutum. Kafin a ankare, shafukan sada zumunta daban-daban sun fara wallafawa, dubban mutane kuma sun fara tsokaci ba tare da la'akari da irin illan da hakan zai yi a bayan fage ba. Shin me yasa mutane ke gaggawan sanyin tonan silili ga mutane ne? Me yasa kuma shafuka a waɗannan kafafan ke jin daɗin yaɗa irin labaran badala na mutane? Shin wasu irin darasa mutane ke koya daga hakan? Batun da shirin darasin rayuwa na wannan makon zai mayar da hankali a kai kenan. Sunana Fauziya Dauda, nake muku lale marhabin. Madalla. A baya-bayan nan dai an ga batun son fallasa asirin mutane ya zama abin tattaunawa a lungu da saƙo na kafafen sada zumunta, musamman ma a arewacin Najeriya, inda bayan fitar hotunan badala na wasu sai aka riƙa tattauna yadda za a fito ko kuma fallasa asirin wasu daga cikin shahararren mutane. Mutane sun riƙa yin irin hakan ne ba tare da la'akari da irin illar da zai yi ga waɗanda ake son tonawa asirin ba ta kowace hanya. Wakilinmu Nasir Salisu Zango ya haɗa mana rahoto akan wannan batu, inda ya jiyo ta bakin wasu da suka taɓa fadawa cikin wannan tarkon.
2: Guguwar tonan silili wajen yaɗa fayafayen bidiyon batsana ci gaba da ci ganga-ganga a arewacin Najeriya. Tun daga kan batun angwaye da aka saki bidiyonsu sun kai 'yan matansu gidajensu suna holewa, da waɗanda aka saki fayafayensu suna satar hanya, har kan waɗanda suka ɗauki bidiyon 'yan matansu a wani yanayi na masha'a. Duka waɗannan su ne kasuwarsu a yanzu ke ci. To amma shin ina amfanin baɗibarai? Abdulsahir Jarimi ne da aka fi sani da Malam Ali a shirin kwana 90, kuma ya taɓa tsintar kansa a yanayin barazana da aka ringa yi masa akan faifan bidiyo da ɓatancin suna. Ƙarshe ya ce Allah ya wanke shi, kuma gaskiya ta bayyana. Sai dai ya ce ya koyi darasin rayuwa mai kyau akan wannan batu.
3: Ai, ba zan ma iya kamanta tashin hankalin da na shiga ba, da ni da masoya da mahaifiyata da iyalina duka mun shiga damuwa ƙwarai da gaske. Sai da cikin ikon Allah, Allah kuma ya zo ya wanke ni a inda aka so a ɓata min suna, a nan kuma Allah ya zo ya wanke ni nuna duniya cewa sharra ake mini. Kamar yadda dama lokacin da ana cikin dambarwa abin na fito social media na video na ce Allah in dai sharra ake mini bata min suna ake, to waɗanda suka min wannan abin Allah kunyata su a nan inda suke ƙoƙarin su kunyata ni. Darasin da na ɗauka kuma akan wannan abin shine duk abin da mutum zai kai ya kuskure ya sa kanshi a cikin wani cycle na mutane marasa kirki wanda ba san darajar kansu ba, wanda ba su da mafaɗa.
2: Ita ma wata matashiya da ta nemi a sake sunanta ta bayyana cewar akwai darussa ma kila cikin wannan garari, amma fa wajibi ne mutane su kiyaye domin gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah.
4: To gaskiya ni darasin da na koya shine ka san akwai matan da haka kurin sai su dauki bidiyon tsiraicin su, ba wai dan su fitar ba, ba wai dan su nuna wani ba, kawai su ajiye, wasu suna so su ga ya suke ne, wasu kuma da wasu manufofi daban. To gaskiya darasin da na dauka ni dai bazan iya hoton tsiraici na an ajiye a waya ba, saboda komai daren dadewa zai iya fitowa. Misali akwai wani bawan Allah da aka taba sakin bidiyon sa, shi ma kamar yayi bidiyo ne, to kuma daga baya ma manta yayi bidiyon sai isiyar da wayar, da isiyar bai goge ba, wanda isiye wayar abin ya kai wajen shekara 5 sai ga update din sa yana ta yawo.
2: Aliyu Dahir Aliyu matashi ne da ke hulɗar shafukan social media kuma gwani wajen daƙile laifukan da ake aikatawa ta kafar internet. Ya ja hankali kan a kiyaye ƙoƙarin tozarta al'umma domin ya saba da dokar Ubangiji da ma zamantakewa.
5: Akwai waɗanda suke yi saboda su tozarta wani, musamman a ce kamar tsohuwar budurwa ko wani tsohon saurayi ya yi kuma ya zo ya yaudare ki ko ta yaudare shi, sai kuma ya fito da irin waɗannan bidiyoyi a waɗanda shi ake kira da revenge pornography. Wannan abu laifi ne, doka ya saba da dokar da take cikin Cyber Crime Act, kuma duk wanda aka kama yana da zazzafin hukunci da za a yi masa. Wannan ta fuskar doka kenan. kuma koda kai ne kai ma ba da wannan niyyar ba, domin ita doka ba ta lura da niyyar ka, tana la'akari da me ka aikata ne kawai. Koda kawai kai gani kai kai shayarin ko ka dauko ku, wataƙila ma wani cewa zai ai fadakarwa zai yaje ya dauko, to wannan gaskiya ba hujja bace ba. Irin waɗannan kamar ya da alfasha ne kuma ya saba da doka.
2: Akwai darussa da dama cikin batun tozarta al'umma, domin idan ka tozarta mutun yau gobe baka san me zai zo kanka ba.
1: Tagai da Nasir Salisu Zango domin tattauna wannan batu na wannan annoba da ta kunno kai na san fallasa asirin mutane. Ina tare da Bashir Sharfadi, masani ne akan harkokin kafafan sada zumunta. Bashir, wai menene ke ingiza mutane san fallasa asirin rayuwar ƴan uwansu a social media?
6: Babban abin da yasa aka koma da irin wannan abu shine dalilin neman kuɗi ko kuma yankon bata suna ko kuma yiwo ta barazana. Sannan akwai neman yadda mutane ko kuma neman yawan mabiya a kafafen sada zumunta, sannan masu yaɗa irin wannan suna jin daɗin yinsa da irin yadda mutane suke ba su goyon baya ta hanyar martanin da ake samu, ko da kuwa abin nan ya zama akwai cutarwa ga wani. Kazalika akwai rashin ɗaukar doka, rashin hukunci da ba a yi ya sa mutane suna samun ƙwarin gwiwa wurin daɗa yaɗa irin wannan abubuwa. Sannan yawanci akwai al'adar goyon bayan ko kuma jinjina wanda ya a bayyane ba irin wannan lamari, za ki ga idan aka samu irin wannan sai a samu ƴancin A da B wanda suke goyon bayan wanda ya fitar da kuma wanda aka fitar da bidiyon ta. To shi ma yana da ɗan janyo ta ce kuce, wasu suna yana ba da ƙwarin gwiwa ga masu yaɗa irin waɗannan abubuwa.
1: Sharfaɗi, shin wani alhaki ya kamata waɗannan kafafan su ɗauka tunda su suke ba da kafa?
6: Gaskiya za a ce kafofin sada zumunta da dama suna iya ƙoƙarin su, domin da yawan sun ba mu dama idan mun ga abin da mun gamsu da shi mu yi shigar da ƙorafi. To idan har muna shigarwa muna rahoton su, za suna ɗaukar mataki. Sannan ko yanzu wannan abin da yake faruwa na san ba kai suka ga cikakken wannan bidiyon a Facebook ba, da sauran wasu manyan kafafen da suna da dokoki masu sauri ko kai uploadin ma asusun ka zai iya samun matsala. Kuma sannan sun ba mu zaɓi, idan yanzu wani ra'ayin wannan a ce sai ga wani influencer ya saka wani abu makamancin wannan, kai rahoton ɗinsa ce a gaba abin da yake talatawa, wani ma eh za su sauke wannan abin in na yi kima kin yi wancan ya yi. Sannan duk da haka akwai abin da ya kamata su kara kai mishi wajen sauran gano irin waɗannan bidiyon cikin ƙarin lokaci, da kuma hukunta asusun a cikin lokaci mai sauri. Irin gurup-gurup da suke tallatawa cewa ku zo ku biyo mu wasa ko waje, da a ce suna ɗaukar mataki akan irin wannan, sau ga hanyar yin karɓar rahoton ɗin. Sannan su dinga amfani da tsarin kare duk waɗanda abin ya cuta. Misali yanzu aka ce ga bidiyon wannan da ya fita, a ce kawai Facebook gaba ɗaya zai flagin da wanda ya ɗau wani abu kamar cin wani sauki shi. To wannan Allah ya yarda zai taimaka.
1: A matsayinka na masani akan kafafen sada zumunta, ya kake ganin za a daƙile wannan annoba ta tunan silili da ma irin darussan rayuwar da ya kamata mutane su koya?
6: Abubuwan da za su taimaka wajen magance wannan na farko shi ne doka, a ƙarfafa yin hukunci ga masu yaɗawa da masu yi wa mutane barazana sun ɗauke su a bidiyo da masu ɗauka. A ƙarfafa mutane su kai kara ba tare da tsoron tozarci ba. Mutane su dinga ganin cewa wai za a tona musu asiri ko kuma asiriyar ya to. Idan a ce to ƴan gaba, ya kamata shi an samu wasu zai a tsayin daka an ga hukunci mai tsauri, wannan zai taimaka. Sannan a nuna mutane cewa illar tona asiri irin wannan yadda ya saba da addini, a jaddada darajar mutum da kuma rufe irin waɗannan aibubbuka. Sannan mutum ya dinga ganin cewa idan ɗan uwansa ne a ci gaba da koyar da irin wannan. Sannan a dinga jan waɗanda abin ya shafa a jiki maimakon tozarta su da musu izgilanci, sannan a ba su kariya. Sannan a nuna illar abin ga rayuwa da kuma makomarta a gaba, ita wayar da kai akan irin wannan, su ne za su taimaka. Social media kuma kada a kalla, a daina biyan kuɗi masu cewa a ba da kuɗi da a turo musu, duk sai an guji irin wannan. A yi rahoton duk wanda aka ga wannan abin ya ɗauka, a hana yaɗuwar su ta hanyar yin sharing, kakka yaɗa, kakka je maka comment.
1: Yanzu kuma sai sashin nan na to, muna godiya Bashir Sharfaɗi. Yanzu kuma sai sashin nan na
7: labari na
8: darasin da na koya a rayuwa shine ko me zaka yi a duniya ya zama na kan cewa ka san cewa abin da yaje zai zo. Kuma ni darasi da na koya a rayuwa a dalilin wannan abin, ka san akwai abin da zai same ka kai godiya ga Allah, saboda mutanen da suke tare da kai wataƙila ba mutanen kirki ba ne, sai abu irin wannan abin ya same ka, za ka gane ma shin rayuwar ya ta ai gwara a ce abu ma ya same ka har kai istighfari ka koma ga Allahnka Allah ya shirye ka ka koma ga Allah kan a ce kawai kana tsaka da abin da ba shikenan ba Allah ya dauki ranka ni dai fitar da wannan tsiraicin ba abu bane mai kyau ma su yi ma Allah ya shirye su su gane su daina
1: Tuman sauraro da haka kuma zan yi sallama da ku a cikin shirin darasin rayuwa na wannan makon a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammale ya zo gare ku musamman ma wakilin mu na jihar Kano Nasir Salisu Zango sunana Fauziya Dauda da na shirya da kuma gabatar nake cewa ku kasance lafiya
0: to madalla da fatan shirin ya fadakar yanzu kuma sai batun rayuwar matasa
7: DW Ra'ayin matasa
9: Masu sauraro barkanku da sake kasancewa da ku a cikin shirin Ra'ayin matasa A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku kan batun hanyar da kuke amfani da kwarewar ku wajen samarwa kanku ayyukan dogaro da kai Albarkacin ranar matasa masu kwarewa a sana'o'i daban-daban ta duniya Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin abin da muke dauke da shi tare da ni Zainab Bilyaminu Abdullahi da zan gabatar.

To madalla. Ra'ayinmu na farko ya fito ne ta hannun bawa Abdullahi Maska. Yace ni makanikin radio ne tun shekaru da dama da suka wuce. Kuma har yanzu ban daina yin wannan sana'ar ba, domin tana rufa min asiri game da hidimar iyali na. Ya kamata matasa su daina raina sana'a komai kankantar ta. Yin hakan zai hana matasa dogaro da wani koyin maula ko zaman kashe wando. Sai ra'ayin Rabiu A Nuhu na Bukka daga jihar Katsina a Najeriya. Yace alhamdulillahi, ni mazaunin karkara ne. Na rungumi sana'ar noma domin dogaro da kai. Sakamakon na fahimci noma sana'a ce, duk da irin kalubalen da sana'ar noma ke fuskanta na tsadar takin zamani da magungunan kwari. Uwa uba ga matsalar tsaro da ta tilasta ma wasu al'ummomi barin garuruwansu. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana wanzuwar zaman lafiya mai dorewa a yankin arewacin Najeriya da Najeriya baki daya. Sai ra'ayin Biliya Yakubu Dogo. Yace tabbas tuni na tashi wajen ganin na dogara da kaina, wanda a yanzu haka ina tukin babur din a daidaita sahu. A dan haka ina kira ga ƴan uwana matasa da su tashi su nemi sana'a domin rufawa kansu da iyalansu asiri. Sai ra'ayin Abdulaziz Isa Gadanya daga jihar Kano a Najeriya. Yace DW Hausa tabbas mu a matsayinmu na matasa masu jini a jika, babu shakka muna amfani da ƙwarewarmu ne ta hanyar yin noma da kiwo domin dogaro da kawunanmu. A maimakon mu jira sai an ce a yi mana, tabbas duk wanda zai jira sai an yi masa to yana yaudarar kansa ne, kuma yana ɓatawa kansa lokaci ne. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah Ubangiji ya raba mu da mutuwar zuciya. Ra'ayi na gaba naka ne Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe a Najeriya. Yace tabbas wannan rana ta ƴan uwa matasa ta duniya ta zo min a wani yanayi, duk da ma ina yin iya kokarina wajen kama sana'a domin tsayawa da kafafuna. Shi yasa na kama sana'a sayar da shayi da buredi don na tsira da mutunci na da na iyalina. Daga ƙarshe ina ƙara jawo hankalin ƴan uwana matasa da kada su raina sana'a komai kankantar ta, don arziki na Allah ne. Da fatan Allah ya sa mu dace a nan duniya da lahira. Amin summa amin.

Shin ra'ayin matasa ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Sai ra'ayin Rabilu Tahir Maida daga jihar Kano a Najeriya. Yace DW Hausa tunda na gama makaranta na samu takardar shaida kammala karatun diploma ban samu aikin yi ba. Sai na sake shawara naga ya kamata na koma noma. To da yake na taso a kauye ne ina cikin wannan aiki sai komai ya tsaya. Babu jarin yin noma. Sai naga zama haka ba zai yiwu ba. Na tashi daga kauye na zuwa birni. A nan na fara sana'ar acaba ko okada. To amma shi ma daga karshe babu dadin. Yanzu haka dai ina aiki a karkashin wani kamfani ana biya na a wata. Da wannan ne nake jin hankalin ƴan uwana matasa da kar a zauna haka. Idan wannan hanyar ta toshe ka fada waccan. Sai ra'ayin Umar Lawal Kurna. Yace gaskiya sana'ar dinki na maza shine abin da nafi iyawa kuma nake yi. Sannan aikin gini banda sauran leburanci kala-kala da nake zuwa. Kuma alhamdulillahi ina samun abinci da sha har ma da ajiya da kuma taimakon ƴan uwa. Da wannan nake kira ga matasa da su duƙufa wajen koyon sana'o'in hannu domin dogaro da kai. Allah ya taimake mu gaba daya. Sai ra'ayin Balaruwan Kanwa daga jihar Yobe a Najeriya. Yace DW Hausa ni dai ƙwarewa ta duk ta ta'allaka ne akan aikin gona musamman ma na damuna. Wannan na taimakawa rayuwata da na ƴan uwana. Duk da kasancewa a yanzu noma na fuskantar matsaloli daban-daban na rashin samun taki akan lokaci. Sai ra'ayin Garba na Halikamba daga jihar Kebbi a Najeriya. Yace fasahata da ƙwarewata duk ta ta'allaka ne akan aikin gona na rani da na damuna. Wannan na taimakawa rayuwata sosai. Duk wanda yanzu noma na tare da babban tarnaki na rashin tsaro daga wuraren noma. Sai ra'ayinmu na ƙarshe a cikin wannan shirin wanda ya fito ta hannun Safiyana Adamu Sageri daga Jamhuriyar Niger. Yace DW Hausa ni na ƙware wajen sana'ar kayan gwari inda nake samo kayan a wurare daban-daban. Sannan ina sai da su ne a nan bakin asibitin Gaya.

0: da waɗannan sakonni na ku muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin abokan aiki da suka bada gudunmuwa har shirin ya zo gare ku. Zainab Bilyamin Abdullahi ke fatan ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na DW.
1: Tage da Zainab Bilyamin Abdullahi kuma muna tare da kai tsaye ta wayar tarho da jin sakonnin rayuwar ku kan rawatan da muka gabatar. Zainab barka da wannan lokaci.
2: Barka dai da aiki.
1: To Zainab
2: kuma da wannan lokaci.
1: Zainab Abu mai tagwayen suna ga rahotanni dan an gabatar musamman ma batun kokarin sauye dokar zabi a Najeriya da kuma ga batun dan takarar mataimakin shugaban kasa. A Adamawa kin ga suna dan takarar shugaban kasar suna dan takarar mataimaki. Ga batun aikin gayya a Jamhuriyar Nijar musamman da magarin.
2: Ya dauki hankali kwarai da gaske wato aikin gayya da batun sauya doka.
1: Yawa ga kuma ana ta sanya jari a Afirka amma da alama mutanen yankin dai ba sa gani. To ta ina zaki faro ne?
2: To bari mu faro ta batun wato fasalin sauye fasalin dokar zabe kenan.
1: Dan zuba kansa kariya ba?
2: Haka. To akwai ra'ayin Presdo Gololo daga Potiskum a jihar Yobe. Yace sai fasalin dokar zabe ba zai yi wani tasiri ba matakan dai ba za a yi adalci ba. Sai Yusuf Haruna Kariya daga Jamhuriyar Niger yace haba ƴan majalisun dokokin Najeriya sauye fasalin zabe da nufin baiwa mambobin ku kariya ba shine mafita ba. Duk wanda yi da kyau zai ga da kyau
1: saboda an gure shi sake dan.
2: Haka yace an zo da talakawa za su tantance na gari.
1: Ta yi su korafin da suke yanzu ƴan tsaye da ƴan takarar ma wani salo ake bi ko ga gwamnan jihar Kano zai tsaye da ɗan takara ba ma misali al'umma ne ya zaba ba duk da wannan zaba ɗin tinken da ake ta yi.
2: Haka to akwai Sale na Kano bande shi ma daga jihar da magaram a Jamhuriyar Niger. Yace hakika in dai hukumar wato zaben Najeriya za ta yi gaskiya da adalci to ba wani hali da ƴan Najeriya za su shiga idan har an ba su abin da aka sauya koda kuwa an sauya fasalin dokar zabe. Haka muna yi wa ƴan Najeriya fatan alkhairi.
1: To madalla shiga sauraron rahotanni.
2: To bari mu je Jamhuriyar Niger. Bari mu je Jamhuriyar Niger akwai Jikamani Dingas da Buniya Tela Dingas da Inusa Dodo Turaki mai caji Dingas suka ce hakika wannan abin da matasa da sauran al'ummar gari suka yi a Jamhuriyar Niger na yin aikin gayya wajen gyara magudanan ruwa a wannan lokaci da damuna ta kankama hakan abin a yaba ne matuka. Sai Muhammad
1: kin san irin waɗannan abubuwa ne da ya kamata al'umma su rinƙa yi wa kansu kafin ma shigowar hukumomi dan su ma su tabbatar da cewa sun taimaki kansu da kansu.
2: To ai wurare ne da su suke zaune a wurin to kaga inda kake zaune ma be kamata a ce har sai ka jira wani yazo ya kawo maka taimako ba wurin gyara maka sai ka fara in ka fara kai iya kokarinka to kaga wannan ma zai bawa wanda zai taimaka maka kwarin gwiwa. To akwai Muhammad Murba Mashiyo daga jihar Yobe yace kungiyar masu kira da sauraron radio reshen wato ta Afirka kenan reshen arewacin Najeriya tana jinjina wa matasan Jamhuriyar Niger bisa da kufa wajen gyara magudanan ruwa domin kaucewa ambaliya a kasar su. Sai Ali Sarkin Yakin Nima daga Accra Ghana da Imrana Madaha Baku da Sani Bala Adisu da Muniru Jikan Liman da Babandi Mamman Bande da Duniya Labari da Mai Kana Jika Malam Sharubutu suka ce muna jinjina wa matasan Jamhuriyar Niger da sauran al'ummomin kasar waɗanda suka fito domin gyaran magudanan ruwa. Mu ma kuma a nan Ghana har yanzu muna ci gaba da irin wannan aikin to kaji abin sha'a ba ma Niger kadai ba
1: wannan
2: ma ba a bar su a baya ba.
1: A Ghana an yi ambaliyar ruwa da ta kashe mutane da dama a kwanan nan din.
2: Haka. To akwai Mujahid Tela shi ma yace ina goyen bayan matasan Niger wanda suke kokarin gyara magudanan ruwansu kuma muna fata Allah ya sa mu ga wucewar damuna lafiya. Sai Ibrahim Ado Sambo Hawan Dawaki daga Jamhuriyar Niger yace gyaran magudanan ruwa da matasa suke yi a yankunan mu na Niger yayi daidai dan haka ya tabbatar mana da cewa matasa suna kawo gudunmuwa sosai a cikin wannan al'umma.
1: To karanto daya
2: Saluhu. To akwai Salihu Dauda Sale daga kasuwar Wadata ya mai yace muna goyen bayan matasan mu na Niger kan kokari da suke yi wajen fidda magudanan ruwa a cikin kasa dan haka muna kira ga jagororin mu na kasuwar Wadata da ke yamai da su ma su yi koyi da waɗannan matasa domin a fada hanyoyin ruwa daga a cikin kasuwa wanda idan aka ce an yi ruwan sama to hakika ruwa yana dawowa cikin kasuwa inda jama'a suke.
1: Muna godiya sosai Zainab Lamin Abdullahi, za mu je ga Khadija Ahmad Rufai don jin labaran duniya zagaye na biyu.
3: DW labarun duniya.
4: Peter Obi na daya daga cikin fitattun yan siyasar adawa a Najeriya da ya tsaya takara a ƙarƙashin jam'iyyar Labour Party wanda kuma ya samu gagarumar goyen baya musamman daga matasa da kuma masu kada ƙuri'a a birane. Gangamin yakin neman zaben sa wanda ya samu ƙarfi daga wata ƙungiyar magoya baya da ake kira Obedient Movement ya sauya yadda ake kallon siyasar Najeriya inda ya kalubalanci mamayar da manyan jam'iyyu biyu suka dade suna yi a siyasar ƙasar. Sai dai zaben ya kasance wanda shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC mai mulki ya lashe, amma Peter Obi tare da wasu 'yan takarar adawa sun kalubalanci sakamakon zaben a kotu, suna zargin an samu kurakurai da kuma magudi. Yayin da zaben gama gari na Najeriya na gaba ba zai gudana ba sai shekarar 2027, tuna ake ganin 'yan siyasa na fara tsara dabarun su. Shugabannin jam'iyyun adawa na kokarin hada kai domin fuskantar APC tare da kaucewa rarrabuwar ƙuri'un masu adawa da gwamnati. A gefe guda kuma masu sukar gwamnati na cewa tsadar rayuwa, hawar farashi da matsalar tsaro da ke ci gaba da addabar kasar na iya zama manyan batutuwa da za su mamaye yakin neman zaben a gaba. Rahotanni daga Tehran na cewa sama da mutane 260 sun jikkata, sojojin gwamnati 7 sun mutu a sabbin hare-hare da Amurka ke zafafawa ta sama a Iran. Wannan dai yana zuwa ne bayan da shugaba Trump ya jaddada sake toshe jiragen Iran a mashigin Hormuz. Rundunar dakarun juyin juya halin Iran ta yi barazanar dakile makamashi a ilahirin yankin gabas ta tsakiya a matsayin ramuwar gayya. Rahotanni na cewa ana jin kararrawar gargadi na makamai masu linzami a kasashen Bahrain da Kuwait da safiyar Laraba. Jordan ta yi ikirarin kakkaɓo makamai masu linzami guda uku da Iran ta harbo daga sararin samaniyarta. Shugaban hukumar zartarwa ta kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta sanar da wata sabuwar yarjejeniyar ƙara haɓaka haɗin gwiwa wajen ƙera jirage marasa matuƙi da Ukraine. Von der Leyen ta bayyana hakan ne a birnin Kyiv bayan karɓar lambar yabo daga shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. A cewar ta, yarjejeniyar za ta haɗa fasahar da Ukraine ta samu sakamakon yaƙi da Rasha cikin shekaru fiye da huɗu da kuma ƙarfin masana'antun ƙasashen Turai. Tuni Ukraine ta kulle irin waɗannan yarjejeniyoyi da wasu ƙasashen Turai da kuma kasashen yankin Gulf inda take samar da tsarin fasahar jiragen yayin da kasashen ke zuba jari tare da ba wasu kayan aikin soji. To iyakacin abin da ya sauka kenan, Abdul Karim gare ka.
1: To gaishe ki Khadija Amal Faida labaran duniya zagaye na biyu. Akai da Zainab Lamin Abdullahi da sakonnin rayuwar masu sauraro. Karshen shirin kenan na wannan lokaci, a madadin editor da ya tsara tsaf kamar yadda kuka ji Muhammad Awwal Balarabe. Jinjina ga Brita Gruna da Claudia Rack da suka sarrafa na'ura. Sunana Abdulkarim Muhammad. Abdulkarim nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
5: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Ma sauraro sannunku da jibrin kasancewa da zango na uku kuma na ƙarshe daga nan sashin Hausa na DW da ke birnin Bona tarayyar Jamus. A cikin shirin za ku ji cewa ƙungiyoyin kare haƙƙin yara a Najeriya da masana halayyar ɗan adam sun fara kira ƙasashen Afirka da su rungumi tsarin kafa dokar haramta ƙananan yara amfani da shafukan sada zumunta domin kaucewa gurɓatar rayuwarsu. Taron ƙasa da ƙasa na samar da muhalli a Najeriya ya cimma matsaya kan hanzarta cike giɓi don samar da gidaje miliyan 20 a ƙasar. A jamhuriyar Nijar kuwa matasa ne suka gudanar da taron bitar karɓar shawarwari daga masana dattijai dangane da hanyoyin tsaftace dukkan harkokinsu na rayuwa a matsayinsu na jagororin gobe. Za ku ji ƙalubalen da jama'ar ƙasa da ma'aikatan lafiya ke fuskanta kan annobar Ebola da ma kwalara a ƙasashen da ke cikin tsananin rigingimu da tashi-tashin hankula. Duka waɗannan za su zo muku ne bayan kun sha labaran duniya tare da Khadija Ahmad Rufai. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labarun duniya.
2: Iraki ta umarci bankuna su aiwatar da sabbin takunkuman Amurka kan Hezbollah da IS. Tarayyar Turai ta kaddamar da matakan shari'a kan Jamus saboda saba dokokin kungiyar. Amazon za ta fara samar da intanet ta tauraron dan adam a Afirka ta Kudu. Gwamnatin Iraki ta umarci bankuna da cibiyoyin hada-hadar kuɗi su fara aiwatar da sabbin takunkuman da Amurka ta kakaba kan wasu mutane da ƙungiyoyi da ake zargi da tallafawa ƙungiyar Hezbollah da kuma ƙungiyar IS. Wani jami'in gwamnatin Iraki ya ce ma'aikatar Baitul Malam Amurka ta sanyawa mutane uku da ƙungiyoyi shida da ke Turai, Gabas ta Tsakiya da Yammacin Afirka takunkumi bisa zargin taimakawa waɗannan ƙungiyoyi wajen gudanar da harkokin kuɗi. Matakin ya zo ne bayan ganawar Prime Minister Iraki Ali Ali Zaidi da shugaban Amurka Donald Trump a Washington. Gwamnatin Iraki ta ce matakin na daga cikin kokarinta na karfafa sa ido kan harkokin kuɗi da kuma hana ƙungiyoyin da aka kakabawa takunkumi amfani da tsarin hada-hadar kuɗin ƙasar. Hukumar Tarayyar Turai ta aika da wasiƙun gargaɗi ga Jamus da wasu ƙasashe mambobinta saboda gaza aiwatar da wasu dokokin ƙungiyar cikin dokokin ƙasashensu. Hukumar ta ce Jamus na da matsala a fannoni bakwai, ciki har da dokokin ba da izinin aiki, kula da masu neman mafaka, kare kafafen yaɗa labarai da ƙungiyoyi masu zaman kansu, da kuma yaƙi da manyan laifuka da ke gurɓata muhalli. Hukumar ta kuma bayyana cewa har yanzu babu wata ƙasa cikin Tarayyar Turai da ta aiwatar da sabbin ƙa'idoji inganta amfani da makamashi a gine-gine. Ƙasashen da abin ya shafa na da wa'adin watanni biyu su mayar da martani. Idan ba su gyara ba, ana iya gurfanar da su a gaban kotun Tarayyar Turai tare da cin su tara. Shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz ya buƙaci mutanen da ke tunanin kada ƙuri'a wa jam'iyyar AfD mai tsatsauran ra'ayi da su yi nazari sosai kafin su yanke hukunci. A wani taron manema labarai, Merz ya ce bai kamata mutane su dogara da bayanan da suke gani a kafafen sada zumunta ba kawai, amma su duba irin manufofin da gwamnati ke ƙoƙarin aiwatarwa. Ya ce gwamnatin sa na neman tabbatar da zaman lafiya da haɗin kai a cikin al'umma ne ba rikici ba. Merz ya kuma bayyana cewa yana da matsaya mai tsauri kan shugabannin jam'iyyar AfD. Yana mai zgargaɗin idan jam'iyyar ta samu gwamnati a Jamus, hakan zai kasance da matukar akasi saboda tarihin ƙasar, musamman lokacin mulkin Nazi. Ya ce zai yi duk mai yiwuwa don hana hakan faruwa. Tuka da dai ku shafa kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Kamfanin Amazon ya sanar da cewa zai fara samar da sabis na sadarwar intanet ta tauraron ɗan adam a Afirka ta Kudu daga shekarar 2027, lamarin da ake ganin zai ba shi damar shiga kasuwa kafin kamfanin Starlink na attajiri Elon Musk. Amazon ya ce zai yi haɗin gwiwa da kamfanin sadarwa na Herotel domin samar da wannan sabis na sadarwa, wanda shine karo na farko da kamfani zai kaddamar da irin wannan yarjejeniya a nahiyar Afirka. Gwamnatin Afirka ta Kudu ta nuna goyon baya ga shirin. A gefe guda kuma, Elon Musk ya daɗe yana sukar dokokin ƙasar, yana zargin cewa sun hana Starlink samun lasisi saboda shi farar fata ne. Sai dai gwamnatin ƙasar ta ce dokokin na buƙatar kamfanonin ƙasashen waje su baiwa bakakin fata ko wasu tsiraru hannun jari domin gyara matsalar rashin daidaiton da ya samu asali tun zamanin mulkin wariyar launin fata. A wani ɓangare kuma, hannun jarin kamfanin SpaceX na Elon Musk na ci gaba da faɗuwa a kasuwar hada-hadar hannayen jari, inda ya sauka zuwa ƙasa da dala 135 a kowace haja. Wannan ne karan farko da darajar hannun jarin ta fadi kasa da farashin da aka fara sayar da shi a kasuwa bayan da bukatar masu zuba jari ta fara raguwa. Duk da haka Starlink na ci gaba da aiki a kasashe sama da 160 a duniya, ciki har da kasashe fiye da 20 a nahiyar Afrika. Wasu mata guda shida 'yan kasashen waje waɗanda akasarin sayan Amurka ne sun shigar da ƙara a Faransa kan tsohon shugaban kamfanin dillancin kayan kwalliya na Elite, Gerald Marie, bisa zargin fyaɗe da kuma safarar mutane. Matan sun ce Marie ya yi amfani da matsayinsa da ikonsa a shekarun 1980 da 1990 wajen tilastawa matasa mata, ciki har da wasu da basu kai shekarun ba yin lalata da shi. Wannan na zuwa ne bayan tsohuwar fitacciyar mai tallan kayan ado Car Otis ta zargi Marie a watan da ya gabata da safarar mutane da kuma yi mata fyaɗe lokacin da take yar shekaru 17. Sai dai lauyan Marie ya musanta dukkan zarge-zargen, yana mai cewa an taɓa bincikar su a baya kuma doka ta hana saki gurfanar da shi saboda tsawon lokacin da ya wuce tun bayan faruwar batutuwan da ake zargi. To ya kacin abin da ya sauka kiran Abdul Karim gare ka.
1: To a gida Khadija Ahmad Rufai da labaran duniya zagayen farko.
0: DW Harkokin yau.
1: To harkokin na yau za mu shiga fagen wasanni inda muke tafi da rahoton karawar Argentina da Ingila a zagayen kusa da na ƙarshe na gasar cin kofin duniya da ke gudana a Amurka, Canada da Mexico. Akwai shirin noma da raya ƙasa da kuma shirin na addinai da al'adu da ma zamantakewa wato taɓa kalashe. To amma bari mu fara da jigon rahotanninmu na wannan shiri. Kasashe da dama a duniya sun fara kaddamar da doka haramta wa kananan yara amfani da shafukan sada zumunta na zamani domin dakile wato domin kare rayuwarsu da kuma kwakwalwarsu tare da dakile daukar wasu dabi'u da suka sabawa zamantakewa. Lamarin da ya sanya kungiyoyin kare haƙƙin yara a Najeriya da masana halaye dan adam jan hankalin kasashen Afirka su rungumi wannan tsari don kyautata tarbiyar yaran. Wakilinmu na Kaduna Ibrahim Yakubu ya yi kuma da wannan rahoto.
3: Kungiyoyin kare haƙƙin yara da masana zamantakewa da halayyar ɗan adam da sauran al'ummar gari na ƙarfafa kiraye-kiraye ga iyaye da hukumomi a nahiyar Afirka da su ƙara sa ido kan yadda yara ke amfani da TikTok da Instagram da YouTube domin kare tarbiyyarsu daga ɗaukar wasu muggan halayen da ke shafar zamantakewa da kyakkyawar ɗabi'u. A cewar shugaban haɗakar kungiyoyin kare haƙƙin yara da rayuwarsu a Najeriya, Mr. DJ Haruna Ubadiya.
4: Gwamnati dole ta shigo ciki. Because gwamnati ita ce ke da hurumin ta ce daga shekara kaza zuwa kaza kada ai amfani da kaza, in aka kama ka kana yi akwai hukunci. Na biyu, iyaye kuma su yi farga da cewa kawai dan kana son yaro ka dauki kuɗi fata-fata ka saye mishi babban waya, to kaga yanzu ka buɗa shi ga duniya.
3: Kasar Australia da Canada da Burtaniya na daga jerin kasashen duniya da suka haramta wa kananan yara mallakar shafukan sada zumunta domin samun musu kariya daga fadawa tarkon wasu ɓatagari. Wannan kuma a cewar ƙwararrun masana halayyar ɗan adam irin su Hajji Ramatu Tijjani, wani mataki ne da zai taimaka wajen ceto yara daga ɗaukar wasu muggan halaye.
5: Ya kamata iyaye su kara sa ido sosai ma yaransu domin irin su Instagram, Facebook, TikTok akwai irin fina-finai da suke sa.

0: suka saba wa zamantakewa da tarbiyar yara. To sai dai a nan Najeriya ayyan yara da dama ne ke ci gaba da kokawa, dadayen suke shiga wasu wurare masu hatsari a shafukan sada zumunta na zamani, a cewar Hajji Hafsat Muhammad Kaduna.
1: A gaskiya ba ma jin dadi sosai, saboda yara zaka gani sun fi iyayen basira wurin bincike akan wayoyin. Yanzu ana aje waya zaka ga sun zo sun dauka, suna dauka ko ka sa court zaka gani inda ka san akan su ake rubuta court din. Zan canza court wani lokaci ma har zan kauce wurin danna court din rubuta, amma immediately suna gani zasu dauka. Kuma daga zaran sun dauka wayan nan zaka ga sun shiga cikin kamar Facebook ko kuma TikTok, abubuwa ake yi marasa kyau. Ko iyayen ma wani lokacin akwai abubuwan da bai dace su kalla ba lanta la yara.
0: Shin ko haramtawa yara a Najeriya da sauran kasashen nahiyar Afirka shiga shafukan sada zumunta zai amfane su?
2: Kware yayi daidai, saboda wannan abun gyaran tarbiyya ne. Kuma sannan bayan gyaran tarbiyya, shi yaron zai taso a zaman shin na cikakken mutum, sannan kuma wani abu ne wanda nake ganin ya kamata a ce kasashen duniya ma suke Afirka musamman. Gaba ɗaya misali a kasashen Afirka su rungumi wannan tsarin, tsari ne mai kyau zai bada kuma ma'ana.
3: Yana da kyau hana sun da aka yi, domin kila ko a tunanin iyayen ko kuma wanda suka hana al'amarin, maybe ko ba sa son yaran su ga abin da bai dace ba, so shi yasa suka hana su hakan.
4: Yana da kyau a hana su saboda akwai manyan dalilai. Dalili na farko, yana da kyau a bar su yi saboda za su ƙara da abubuwa da dama, sun da su ne manyan gobe, za kuma su iya yi karatu ta wannan hanya.
0: Su kuwa masana harkan sadarwa ta na'urar zamani da ƙwararru a harkar yaƙi da masu damfara ta yanar gizo sun bayyana cewa a Najeriya babu wata dokar tarayya da ta haramta hakan a hukumance. To amma akwai shawarwari masu yawa daga masana da ƙungiyoyi na kare haƙƙin yara kan hanyoyin amfani da shafukan tare da sa ido daga iyaye. Ibrahima Yakubu, sashin Hausa na DW, daga Kaduna a Najeriya.
5: Tonan bukata da yaba ta tsaya a Najeriya kadai ba, domin mataimakin shugaban kungiyar AniWeb mai rajin tabbatar da aiki da internet bisa daidai Ibrahim Awal ya ce kiran ya zo akan gaba domin dora kananan yaran akan turba daidaitacciya a lokacin tasowarsu.
6: Wani da yanar gizo-gizo yadda bai kamata ba shi yake kawo gulbacewa al'umma da gulbacewa al'adunmu. Kenan muna godiya da wannan dokoki da ake doka don a kare yara, a kare musu mutuncinsu, dan saboda su samu tarbiyya wadda za ta sa su girma cikin mutunci kuma da mutunta manya. Yau kafofin sada zumunta nan ta hanyar su shambancin wannan kuma ko cin zarafi da ake yi ta hanyar yanar gizo-gizo, akwai gulbata da ake yi na al'adu a fannin wasu bidduka da wasu jawabai da yara ke iya doka su yi dibin, kamar wannan tabbacin gaskiya ne. Kenan kun ga wannan duka illoli ne da ya kamata a kare, tunda yara su ake cewa manyan gobe. Yau bai kamata ba a ce mun bar tarbiyyar ƴaƴanmu mu ce na'ura ita za ta tarbiyyantar da yaro. Kenan ya kamata a ce an kiyaye don a samu a kare yara, a kare musu haƙƙinsu kuma.
5: To amma tunaninku bai kai ga kasancewar ci gaban zamani, akwai bincike da ake gudanarwa da karatuttuka da samun ilimi ta hanyar amfani da shafukan sada zumunta, idan aka dakile wannan ba kwa ganin kamar an hana su karɓar sauyin zamani su dora su ci gaba da rayuwarsu?
6: Abubuwa ne na zamani. Yau ba mu iya mu za mu janye kanmu da unhani da su, me ya kamata a ce an kiyaye? Ya kamata mu san abubuwan da ke wakana samansu. Tun da in kun doka kun gani a ko kasashe kamar Australia, su sun hana duk wanda bai kai shekara 16 ba ya yi unhani da platform da ake cema TikTok. Kenan kun ga lokacin nan yaro kamar yana da karamcin hankali, kenan bai kamata ba a ce yana unhani da su. Ya kamata a ce duka na'urorin nan da wanga shafuffukan nan a ce ana dibin yanayin yaran namu na zamani. Banci wannan kuma ya kamata a ce an kawo abubuwa da za su iya tace abin da za su iya gani sama yanar gizo-gizon nan. Kenan kun ga wannan duka dokoki ne da yau shugabanninmu sun yi doka wannan dokoki don abin da ake cema algorithm da harsan Turanci a tsara shi da za a iya bayyana ɗaya abubuwan da za su yi unhannin yara ba. Duk abin da aka san zai gurɓace ilmantar da yara, wannan duka hana shi huce saman waɗannan shafuffuka. Ba mu muna fata ne a tsaida unhanni da su, me ya kamata a sa matakai masu tatsa labari, masu sa abubuwan da ya kamata yara su gani a zambarin suna gani, wanda za su iya sa ƙwaƙwalwarsu ta ci gaba, su samu ilimi, su samu basira.
5: Wato kuna ba da shawarar a samar da manhaja da za ta riƙa sanya abubuwa na koyar da ilimi maimakon abubuwa da ba su dace ba kenan don ci gaban yara?
6: Kamar haka nan ne mu muke so a yi, mai ba a dakatar da unhani da su, tunda abubuwa ne na zamani su

0: da wani sosai tunda yau za ka yi sada da abokinka ko dan uwanka da wani bangaren duniya bancin wannan kuma ka iya samu shafuffukan da za ka iya samu ilimi. Matakai ne kamata a sa ma yara bancin wannan kuma duk abinda yake yawo sama yanar gizo-gizo a ce hukumomi suna tatsaya suna aiki kamfanoni kamar Meta da TikTok da tatse labarai tunda yanzu akwai kasashen da kun gani algoritminsu ba zuwa ana godin wani abubuwan batsa da sauransu.
1: Ibrahim Awal kenan na kungiyar Anweb da ke jamhuriyar Niger, masanin sada zumunta da kuma internet. Kuma ƙarshen jigon rahotanni mu kenan na wannan maraice. Taron ƙasa da ƙasa kan samar da muhalli a Najeriya ya cimma matsaya kan sabbin dabarun da za su hanzarta cike yibin da ake da shi na samar da gidaje kimanin miliyan 20 a ƙasar ta hanyar rage tsadar gina gidajen domin baiwa marasa ƙarfi damar mallakar nasu muhallin. Wakilinmu da ke Abuja, Uwais Abubakar Idris, ya aiko mana da wannan rahoto.
2: Samar da muhalli ga bani Adama yana cikin 'yancin da doka ta buƙaci a bashi, wanda shi ne ma ƙuduri na 25 na 'yancin bani Adama na Majalisar Ɗinkin Duniyar. Sai dai wannan ya daɗe da suɓulewa ko koyuwa miliyoyin al'ummar duniya ciki har da 'yan Najeriya nisa. Bayanai sun nuna cewa Najeriya na da giɓi na gidaje miliyan 20 a cikin ƙasar, abinda ke ta'azzara tsadar gidaje. Malam Suleiman Hassan Zarma shine shugaban shirya wannan taro na ƙasa da ƙasa.
3: Fage ne na yadda za a yi a samu gidaje wa mutane da masu ƙananan ƙarfi. Kowa zai iya samun muhalli iya buƙatarsa. Za ka ga wani da matarsa da 'ya'yansa uku ya gina ɗaki ɗaya ya wadace shi. Ka san inda kake, ka san irin gidan da kake so yanzu a halin da kake ciki, shi ne muke cewa ya kamata kowa ya samu muhalli.
2: Shekaru 20 kenan a jere, ƙwararru a fannin samar da gidaje suna gudanar da irin wannan taro domin neman mafita, musamman ga masu ƙaramin ƙarfi ta yadda za su iya samun muhalli. Su ma dai a ce suna da gidajen kansu. Domin daga cibiyoyi da kamfanoni biyu da aka fara wannan taro ya bunƙasa zuwa 40 a yanzu. To sai dai duk da haka har yanzu ƙarancin muhalli ya zama babbar barazana ga rayuwar bani Adama. Ko da yake gwamnatin Najeriya ta sanar da wata sabuwar dabara a shirin gina gidaje 200,000 a dukkanin ƙananan hukumomi 774 na ƙasar. To amma ta yaya wannan zai kai ga masu ƙaramin ƙarfi? Ta yadda masu hannu da shuni ba za su daddafe su ba baki da kan al'amarin ba kamar yadda yakan faru a shekarun baya. Dr. Muttaƙara Bidarma shi ne ministan gidaje da bunƙasa alƙaryu na Najeriya.
4: Kowace ƙaramar hukuma za a gina mata gidaje, wanda su wannan gidajen za a yi targeting ɗinsu ne ga mutane kashi guda biyar. 'Yan ƙananan malamai masu koya a primary school da malamai masu koya a secondary school, wanda wani zai shekara 35 yana wannan koyawa har ya ƙara rayuwar shi bai da gidan kanshi sai dai zanna a gidan haya. So opportunity na shi ne ya samu. Akwai mutane ko masu kula da lafiya ɗan adam daga matakin farko, su ma suna ɗaya daga cikin waɗannan. Akwai vulnerable people waɗanda su an koro su nema daga inda suke ambaliyar ruwa ko wani abu wannan, suna neman inda za su zanna, suna cikin waɗanda ake tunawa da su don a ba su wannan abin. Akwai waɗanda su ba su ma da ƙarfin gidaje kwata-kwata, suna sana'a su, wani ƙila ba duku ne, wani kafinta ne, to yana ɗaya daga cikin mutanen da ake muke tunani su samu gidajen kansu a wannan lokacin.
2: Amma ga Sanata Aminu Waziri Tambuwal, shugaban kwamitin majalisar dattawa mai kula da samar da gidaje da bunƙasa birane, ya bayyana abin da zai iya samar da sauƙin al'amura.
5: Ai kokari a ga cewa farashin kayan gine-gine ya sauka kwarai da gaske, wanda kuma ya kamata gwamnati ta ƙara ba da kulawa don ganin cewa mahiyawancin kayayyakin nan ana yin su a Najeriya ba ana shigowa da su ba. Idan ana yin su a Najeriya aka jawo kamfanoni wanda ke yin waɗannan kayayyakin na gine-gine, to muna sa ran tsadar gina za ta ragu kwarai da gaske a Najeriya.
2: Najeriya dai na cikin ƙasashe da matsalar gidaje ke zama babbar barazana ga rayuwar al'umma. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To daga Najeriya sai makwabciyar ta jamhuriyar Niger, inda kungiyoyin matasa suka gudanar da taron bitar karɓar shawarwari daga masana da dattijai dangane da hanyoyin tsaftace dukkan harkokinsu na rayuwa a ƙoƙarinsu na gina matasan kirki da za su jagoranci al'umma a nan gaba. Wakilinmu na Tawa, Iso Mamman, ya aiko mana da rahoto a kai.
6: Wannan dai shine karo na farko da kungiyoyin matasan suka shigo da wata tattaunawar ban girma da ake kira a turance dialogue intergenerational, tare kuma da magabatan jahar da suka hada da dattawa, malamai, hakimai da kungiyoyin mata da na farar fula har ma da na kwadugo, domin samar musu jerin shawarwarin da za su amfani da su wajen kawo tasu gudunmuwa ga cigaban kasar. Kamar da shugaban majalisar matasan jahar Abdulsalam Abubakar ke shedawa tashar DW.
7: Wannan zamani wanda zai hada matasa da kuma lattizai domin cigaban gari, kowa zai bada shawara game da matsalolin da muke fuskanta, kuma kowa zai ka shawara domin mu samu Allah aiki wanda zai ba mu dama matsalolin mu mu magance su a cikin gida in Allah ya yarda. To bisa wannan alƙibla na muke domin mu ga mun tarsa duka maza da mata, lattizin ne da kowa da sagakai da ma'aikata, a canza yawu a gano matsaloli, kowa ya kana shi abin da ya sha ci gaba.
6: Ana sarran matasan za su karbi shawarwarin da za su yi amfani da su daga magabatan, a cewar Bubena Hanci na farar fula wanda ya halarci wannan zaman taron.
8: Yau shekara kusan 30 ko fiye da haka nan ba a samu waɗanda sun ka tsaya sun ka kawo wannan fikira ba, sun ka kawo wannan fahimta ba, amma yau waɗanda su matasa sun kawo wannan fahimta, saboda ya kamata a ce an gyara.
6: Sanin kowa ne dai rayuwar matasan a yan shekarun baya-bayan nan ta kasance cikin wani mayacin hali, inda wasu ke ta'ammali da kwayoyi yayin da wasu ke halin bera, ga kuma rashin aikin yi, abin da ke jefa wasu a tarkon kungiyoyin 'yan ta'adda. To a cewar Malam Mustapha Ahmed, wani shehin malami, wannan nazarin shigo da sa'ar neman shawarwari ga magabatan ba karamin ci gaba ne ba ga matasan.
9: To babban abu ne wanga wanda matasa sun ka fara komowa a cikin asalin su, kuma insha Allah shawarwokin da muka ba su muka ce musu ku kiyaye mutunci da adalci. Dakkai lalata yanzu kana cikin kuruciya, domin lalata fa za ta binka zuwa gaba. Ku zan mutane masu hangen nesa. Bisa ga magana kuma shaye-shaye, akwai da yawa masu ce mun in sun ka sha she su hita daga cikin matsaloli, she su gaba su yamma. Ka san an ka sha she mutun shi ne mai yau, akwai wanda za shi ma sati guda shina kwana. To tambayar da muka kare ce musu, to in ka tashi kuma mi za ka yi, ce in kare sha, to mutuwa dai za ka yi ta yi.
6: To ko za a iya cewa matasan jihar sun farka daga dogon baccin da suke yi bayan daukar wannan matakin? Nuruddin Ibrahim malamin koyar da zamantakewa ne a wata tsanga ta nan tawana cewa
10: abu ne mai kyau kuma abu ne mai mahimmanci sosai, tunda latizawa su ne suka san hanya wadda kamata a bi don su nisanci duk abin da zai kawo cikas ga tahiya ta yau da kullun, abin da shafi rayuwarsu da kuma ma'amala wadda suke yi da sauran al'umma. Zai sa su matasa su nisanci duk wani abu wanda zai sa su hada cikin wani hadari ko na ta'addanci ko wani shan kwayoyi da sauransu. Ya zamanta cewa shi irin wannan taro ana yin shi lokaci zuwa lokaci, saboda su wa'annan matasa su amfana da shawarori da kuma duka abin da ya shahi taimako daga su lattizawa ko magabata. Su ne suke da experience, su ne sun ka san yau sun ka san jiya.
6: Wannan husayar da matasan suka taho da ita ta samu karbuwa sosai ga hukumomin jihar, la'akari da ingancinta wajen ceto matasan, yayin da wasu ke ganin mataki ne da ke zaman abin koyi ga sauran yankunan kasar. Isu Mamman DW Hausa daga birnin Tawa, jamhuriyar Nijar.
1: Barkewar annoba kowace iri ce, walau kwalara a Sudan ko kuma Yemen ko kuma annobar Ebola a wadda ake fama da ita yanzu haka a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo, kalubale ne da jama'ar ƙasa da ma ma'aikatan lafiya ke fuskanta, kasancewar yadda halin tsananin rigingimu da tashe-tashen hankula suka haɗe da yaduwar cututtukan. Abdullahi Tankobala ya duba mana wannan batu, ga kuma rahoton da ya haɗa.
11: Yan kalmomi kaɗan Zivara take buƙata ta bayyana halin ƙuncin rayuwa da take ciki a sansanin ƴan gudun hijira da suke zaune, inda ta ce babu ruwan sha. Ta ce a sansanin gaba ɗaya kan famfo ɗaya ne kawai ake da shi. Wani ƙalubalen kuma shi ne rashin banɗakuna. Yara suna bayan gida a ko'ina. Saboda ɓarkewar annobar, ana buƙatar jama'a su riƙa wanke hannu, amma kuma babu kayan kula da tsaftar. Sannan ƙarin takaici, ba za mu iya zuwa mu sayar da kayanmu a birni ba, saboda ana ƙyamar mu, ana cewa muna yaɗa cuta. Leti tana zaune tare da wasu mutane 20,000 a sansanin ƴan gudun hijira na Kigonze a wajen birnin Bunia a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo. Sun gujewa rikicin ƙungiyoyin ƴan tawaye da suka tarwatsa yankin tsawon gomman shekaru. Sai dai a yanzu wata sabuwar barazana ta kunno kai a cikin sansanin. Hukumomin da ke kula da sansanin sun shaida DW cewa an gano ƙwayar cutar Ebola a jikin wasu mutane da suka rasu a watan Yuni. Etienne Ndurisi, shugaban sansanin, ya yi bayani da cewa ya ce a baya ba a samun mace-mace, tun bayan da aka samu ɓullar Ebola akan samu mutuwar aƙalla mutum 6 a rana, ko a yau ma an samu mutum 3 da suka rasu, jiya kuma mutum 1. Muna buƙatar kayan kariya, jama'a na cikin firgici a sansanin baki ɗaya. A nazarin da kwararru suka yi, nau'in kwayar cutar ta yi ta yaduwa a yankin akalla tun watan Afrilu. Hukumar lafiya ta duniya ta aina dokar ta baci bayan da aka samu barkewar cutar a watan Mayu. Zuwa tsakiyar watan Yuli an samu mutane 1963 da suka kamu, yayin da mutum 719 suka rasu a Congo. Bugu da ƙari, an samu mutane 20 da suka kamu da cutar a makwabciyar ƙasar Uganda, mutum 2 kuma suka rasu. A gabashin Jamhuriyar Congo, matakan da ake dauka na cin karo da kalubalen tsaro. A saboda haka cutar na yaduwa cikin sauki, saboda mutane kamar Zivara suna zaune cikin sansanonin da ke makare da 'yan gudun hijira. Don haka, yayin da cutar ke haɓaka cikin tashin hankali, kokarin shawo kanta kuma na fuskara. Jose Kurjo, masani ne kan tsaro a jami'ar Kien.
12: I believe that health workers treatment centers.
11: Yace na imani ma'aikatan lafiya da cibiyoyin kula da lafiya da ɗakunan gwaje-gwajen kimiyya da motocin ɗaukar marasa lafiya da hanyoyin samar da magunguna. Dole ne a kare su daga katsalan da ɗin sojoji da gogayar 'yan siyasa. Hakan na nufin dukkan masu ruwa da tsaki a rikicin, ko da jami'an gwamnati ne ko 'yan ƙungiyar M23, tilasta ba da dama ga jami'an lafiya su yi aikinsu. Dokokin aikin jin kai na ƙasa da ƙasa sun ba da kariya ga ma'aikatan lafiya a wuraren da ake rikici. Amma gaskiyar maganar ita ce, waɗannan dokoki dole a ƙarfafa su ta hanyar tattaunawa da dukkan masu ruwa da tsaki a rikicin. A faɗin duniya, yaƙe-yaƙe da rikice-rikice na cin karo da yaɗuwar cututtuka. A rikicin Yemen alal misali, ma'aikatan agaji da hukumomi sun sha kai ruwa rana wajen yaƙi da cutar kwalara tsawon shekaru da dama. Haka ma Sudan, annobar kwalara a 2024 zuwa wannan shekarar ta 2026. Cutar ta halaka mutane fiye da 3,500, kuma ana iya danganta haka da yakin basasar da ke ci gaba da gudana, musamman kuma kasancewar kungiyoyin da ke fada da juna ba sa baiwa ma'aikatan lafiya damar kaiwa wuraren da ya kamata domin bayar da agaji. To amma akwai misalan yadda lamura suka wakana a wasu wurare a baya. A lokacin yakin basasar El Salvador a 1980 zuwa 1992, bangarorin da ke yaki da juna sun amince har sau uku suna ware rana guda na tsagaita wuta domin baiwa ma'aikatan agaji damar wucewa don kai ɗauki na allurai da magunguna da ma rigakafin cututtukan yara. Sai dai a ɗaya ɓangaren a Congo, dukkan kiraye-kiraye da aka yi na tsagaita wuta domin yaƙi da cutar Ebola sun ci tara.
1: To a gida Abdullahi Tankwabala. A fagen wasanni nan da mintuna 35 mai riƙe da kofin duniya a fagen ƙwallon ƙafa wato ƙasar Argentina za ta kira da abokiyar hamayya ta Ingila a wasan kusa da na ƙarshe na gasar bana da ke gudana Amurka domin samun ƙasar da za ta fafata da Spain a wasan ƙarshe ranar Lahadi. Bayan Spain ɗin ta duke Faransa da cibi da nema a daren jiya Talata. Abdurrahman Hassan ya yi mana nazari kan wannan karawa mai cike da tarihi.
13: Tun daga shekarun 1980, Ingila da Argentina sun kasance ɗaya daga cikin manyan ƙalubale a ƙwallon ƙafa na duniya. Wannan ƙiyayya ta samo asali ne daga tsibirin Falkland na Malvinas, wani yanki a kudancin Atlantika wanda Turawan Ingilishi ke da iko da shi. Argentina kuma ta yi ƙirarin mallakarta ne. Rikicin ya ci gaba har a filin wasa. Tun farko ƙasashen biyu sun yaƙi a lokacin da Birtaniya ta mame Buenos Aires a 1806 zuwa 1807. A tarihin ƙasashen biyu a kofin duniya na ƙwallon ƙafa sun kara har sau 12 tsakaninsu. A cikin karawar, Ingila ta doke Argentina sau 5, yayin da Argentina ta samu nasara sau 1, sannan aka yi kunnen doki sau 6. Da yawa dai daga cikin masu yin sharhi akan al'amuran wasannin ƙwallon ƙafa na ganin babu wanda ya san yadda za ta kaya a yau tsakanin Ingila da Argentina. Suleiman Mohammed wani mai yin sharhi ne akan al'amuran wasanni a jamhuriyar Nijar.
14: Ina wasa wake cewa lalle akwai ta. To yakin nan da an kai can Malvinas ko Falklands shi ne ya zo hamma bisa harkar ƙwallon ƙafa can ma akwai azaza tsakaninsu. Kowa bai mance ba abin da ya faru tsakanin Ingila da Argentina. Shekarar da Argentinawa sun kaci kofi can Mexico 1986. Kowa yana tunanin ran nan da Maradona ya sa hannu, ya sa kullo, ya buge kullo da hannu gol. Arbitar bai gane ba, ya ce kawai gol ne. Ɗayan Ingila sun kai ta kowa sun kace gaskiya ba daidai ne ba, amma referee bai bi su ba. To kaga wannan Ingila ba su mance da wannan ba. To kuma kullum in sun gamu akwai ta tsakaninsu.
13: Ofishin jakadancin Birtaniya da ke a Buenos Aires ya kawo ɗan bargwanci a cikin wannan yanayi mai cike da ruɗani don sanyaya zukata kafin wasan na kusa da na ƙarshe na gasar cin kofin duniya ta 2026 tsakanin Argentina da Ingila. Inda a shafin su na Instagram, ofishin ya nemi mutane su yi biki cikin raha da annashuwa idan Ingila ta samu nasara ba tare da tayar da tarzoma ba. Suleiman ya ce wasan na yau yana da ban sha'awa sosai.
14: Tukatawa ga tana da gurzayi. Kaga dai kowa ya san Lionel Messi Argentina. Amma ba shi kaɗai ne ba, akwai su McAllister, akwai su Lautaro Martinez, akwai su Leandro Paredes da su Christian Romero da dukkan su dai suna da shararrun ƴan kwallo waɗanda suke yi agu a zuwa gani. Amma Ingila ma ba baya ba, kowa ya san da Harry Kane wanda shi fa maza-maza ya sa kwallo cikin raga. Akwai Jude Bellingham, akwai Rashford, akwai Saka, akwai Stones, akwai James, kai dai shararru ga sunan kuma kowa ya san cikin duniya Premier League hakan take. Wannan kwankwala ta Premier League, ta gasar Premier League da ake yi can Ingila, kan san ko duk wanda ke bugawa cikin Premier League ba baya yake ba.
13: To Suleiman, daga cikin Ingila ko Argentina, duk wanda ya nasara zai fuskanci Spain, ya kake ganin ta kuma za ta kasance?
14: Tsakanin Ingila da Argentina, wadda ta wuce za ta gamuwa da Spain karshen wasa da za a yi. To nan ma har sai an buga. Wannan kwallo shi ma sai ya ba da sha'awa, tunda dukansu shararrun ɗan kwallo gare su, kuma duka kasashen nan sun taɓa cin kofin nan, kenan ba baya suke ba.
13: Yanzu haka dai wata takarda wacce ofishin mai martaba na Ingila Charles na uku ya sanya hannu kan wasan na kofin duniya na yau tsakanin Ingila da Argentina, yana kira da a saka zukatan ruwan sanyi akan wannan wasa ko da ma ba ya samu nasara, yayin da wasu suke kirarin tsibirin Falkland da Britaniya ta kwace daga Argentina a sake dawo da shi.
1: To a gaida Abdulrahman Hassan da cikakken rahotannin da muke muku tanadi a wannan zango. Kada ku manta za ku iya bibiyar mu yanzu kai tsaye a shafinmu na internet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da shafukanmu na Facebook da YouTube da Instagram, har ma da tashoshin FM abokan hulɗarmu a Najeriya, Niger, Ghana da Senegal. Muna kuma gayyatar ku zuwa tashar mu ta WhatsApp idan kuka shiga kula dw.hausa.

0: kyau madalla. Sarautar Baura ga maza ko sarauniyar Logo ga mata na da dogon tarihi a yankin Dogon Dutse na Jamhuriyar Niger. Saboda fitacciyar sarauniya Manguma ta taba rikewa, lamarin ma dai da ya kai ta yakar sojojin mulkin mallaka a karni na 19. Kamar dai sauran akasar masarautu na gabashi da arewacin Jamhuriyar Niger. Wannan ma dai da mata suka fi tasiri na da nasaba da arewacin Najeriya, a cewar Aliyu Merijiya, masanin al'adun gargajiya a Jamhuriyar Niger.
1: Asulin sarautar ta bigga da daurana ta hito, wato lokacin da duk ubanta ya mutu sa'annan nan aka ce za a nada mata sarauta ita kyar kasa sunan ta kenan. Yanzu lokacin nan sai kan uba sun kaga mai mata kai sun kace yanzu su yi rami ranin din sarauta su kwashe kasarin din sarauta azawun dibi saramen ta hwada su mai suwa mata kasa. Sa'annan wani daga cikin masoyanta sai kwada mata, sai ta ce to a dar mama gode ta shirdi. An ka dar mama gode ta shirdi sai ta dauko hanya ta yo arewa da can daura, tana tayya cikin dare da ita da diyarta guda da wani da aka ce magishi da wanda aka ce magoshi. To sa'annan na sun ka tashi kuma da sun ka shiga cikin dashin da aka ce Malugu. To kun ji tarihin da amfarin sarauniya Lugu a sarki ta ta daura gudun hijira na tayyo sai ta zaka nan Lugu. Dan nan na dai sarauta ta arewa ta kwara.
0: Sai dai sarauniya Lugu na gudanar da tata masarautar ne bisa ga turba ta al'adun gargajiya da ta samu asali tun a karni na 17, a cewar Aliyu Merijiya, masanin al'adun gargajiya.
1: Tana da iko amma bisa ga harkar tsahi na take da ranga take da iko. Tunda yanzu Lugu ma akwai mai gari, in wata kan mutuna cikin daki na aka mai da magana ita gawat ita ta ga zaben wanda za ta taka takalmin wurtan mutu.
0: Bayan shekaru uku a kan karagar mulki, sarauniya Kambari Kahiya da ke zama sarauniyar Lugu ta 17 ta rasu, inda aka nada Intaya Kahina a matsayin sarauniya ta 18. Kuma a ranar jana'izar sarauniyar ne maza hudu suka dora gawata a kan wani gadon katako da ake kira Tarkama, kuma sun yi imani cewa ita ce ke nuna wacce za ta gaje ta, in ji Aliyu Bawa, dan jarida kuma masanin al'adun gargajiya.
2: Nanan ga arewa kowa ya san cewa Tarkama ce ake wani abu da aka ce ma Tarkama, a dauki mutum mamaci a aza bisa ga gado na gargajiya wanda duk ta kabra zance ya kare, in namiji ne Baura ne, in mace ce sarauniya ce, kenan cikin zuri'a su dai ne har yanzu za a samu sarauniya.
0: To idan na fahimce ka, akwai tsafe-tsafe da ake yi idan sarauniyar Lugu ta zama babu kenan, kuma dole ne sai an bi wannan hanya wajen samar da sabuwar sarauniya ko Baura?
2: Sarauniya in ta mutu akwai abinda ake zakuwa a yi, shi wannan ka'ida na da gaske ne, sai an yi tsaye-tsaye. Ba da bayan hakanin kuma duk wanda abin nan ya shahwa ko ina yake sai an nemo shi a zo ai komi tare da shi. Gawa ce za a ɗauka aza bisa gado aita tahiya da ita. Ita ce za ta gwadin wadda ta kabra Tarkama kenan. Idan ta kabri wanda ta kabra ko macen da ta kabra to shi kenan da ranar ita ce a sarauniya. To sai an yi kashi uku a tai a komo. Sannan da ta tabbat cewa ke ga wadda sarauniya ta kabara. To kuma shi kenan, kuma ita ko da ranar inda ta zan sarauniya.
0: To Mal Aliyu, wai shin da gaske ne cewa ba a matsawa kusa da sarauniya Lugu saboda karfin ikonta?
2: Shi wannan haka nan na. Ko zakuwa kai ziyara kenan abinda an nan nesa da nesa. Kuma dole sai kwada wannan sun ba da umarnin cewa an baka izini ka taho. To kuma mafi yawa in an ka diba suna kyaman mutum ya gwamai wurin nan da jajayen tuwahi ko kuma a ce mata masu hijabin ne hakan ga. Akwai wannan kyama gaskiya.

0: sarauniya kan bar Kahiya mai shekaru 82 da ta shude ta kasance jagora abin alfahari ga matan yankin Dogon Dutse saboda kare shari'ar gargajiya da al'adun gargajiya da take yi har ma dai da taimakawa da take yi wajen tada arzikin al'adun Lungu kamar yadda Rashida daya daga cikin matasan yankin Dogon Dutse ta bayyana.
1: Hakan ya nuna cewa mu mata kada mu ja da baya a bisa al'amura mu ci a abu duka ba za mu iya yin shi ba maza ne za su jagoranci. Hakan ma ya nuna wata karramawa ce wata baiwa ce da Allah ya yi mana ya nuna mana cewa muna da inci a kowane lokaci za mu iya yi.
2: Mita Zainab Usmana Gawo. Bisa ga tarihin sarauniya abinda muka sani ga uwayenmu da kakanninmu duka rai kai da muka ci suna ta faɗi. Ina ci suna muna ci suna ta faɗi. Komi bai kamata in sa an shi komi ba kan labari sai da yanta an iske matsafin su. Babu wanda ga sawar riga ba mai sabon zane na gare ka. Ba ka sa komi sai zane ka dauka sai da shi abin da ya kamata na azanci a yi shi azanci ko abin da sai ya tabbata duniya. Ana gani kuma irar da ta mutu. In ba sahin an bai sahin so an ka ta an ka bi sarauniya ba kare ni aka kashe asabsa a asituwahin da asa. An kai tarkama dole wanda ya kamata kama. Sai ta taita kawa gidan shi in ka tai kuma dole sai ka sanar da ita.
0: Sarauniya Intaya Kahina mai shekaru 70 ta kama aikin tabbatar da dorewar jagorance na masarautar bayan da ta gaji yar uwarta Marigariya. Wannan ya sa ta zama sarauniya Lugu ta 18 kuma Muhammadu Inuwa daya daga cikin mawakan kungiyar Akawaza bai mamakin yadda aka saki zaben mace a karo na biyu a jere a matsayin sarauniyar Lugu ba saboda wannan ya dace da al'adun arewa.
3: Ya san muna arewa akwai sarautu waɗanda daman su al'adun su haka nan ne suke. Masarautun in an kai su wannan al'adun da suna aka zaben wani sarki. Su sarauniya, Baura da akwai wanda aka ce ma ƴan ƙasa wannan su ma. Wanda ya rasu shine ke zaben wani. Ita ce tarkamar za ta zo ta gwada kuma wanda sai gashe ta. Yannan ta zo ta gwada kuma inda za a bi zanne ta. Haka nan ne al'adun nan ne waɗannan arewa. Suna da yawa.
0: An san cewa ɗaya daga cikin ayyukan sarki ko baura ko sarauniya shine daidaita lamuran zamantakewa da na shari'a tare ma daidaita jagorantar wasu bukukuwan al'adun gargajiya. Amma ba a cika ganin sarauniyar Lungu a bainar jama'a ba. Ko menene dalili?
4: An yi lokacin da sarauniya ko ka zo kace kana neman ka gane ta ba ka ganin ta. Amma yanzu da yake zamunna sun rige sun sauya. A wancan lokaci in ba wanda abin ya shahwa ba babu mai gwamaye wurin nan duka kenan yanzu lokaci na annan shi na canzawa shi a dalilin kuka gani yanzu saluloli ga suna ana shiga ana filimaji an yi lokacin da in ka zo kace kana son ganin ta waɗannan fadawan ba su bari ka gane ta kenan ita ko da wani lokaci tana cikin ɗaki ne zamne in ta huto rana ta hawo lokacin nan mutane suke da dama su gane su zo su gane ta.
0: Tarkama ce ta nuna wurin da aka gina wa sarauniyar Lugu sabon gidan ciyawa wanda shine zai zama fadarta. Kuma sabuwar sarauniya Intaya Kahina ta rabu da iyalanta da dukiyarta da sauran harkokin rayuwarta ga nufin sadaukar da kanta gaba daya ga babban nauyin da aka dora mata na tafiyar da al'umma a Dogon Dutse. To masu sauraron mu anan ne zamu dasa aya a wannan shiri na al'adu da zamantakewa da kuma addinai. A madadin kowa da kowa na nan DW Hausa, musamman ma dai wakiliyarmu Ramatu Isa Wanke da ta taimaka wannan shiri ya haɗu. Ni Muhammad Awal Balarabe da na gabatar da ke muku fatan alheri daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: To da fatan shirin ya kayatar matuka. Za mu je ga na duke wato tsohon ciniki ko ya zo duniya kai taras.
1: DW Noma da raya kasa.
2: A shirin namu na noma da raya kasa na wannan karon, za ku ji yadda wani matashi a jihar Adamawa ya samar da wani bankin manoma mai zaman kanshi, inda yake bada rance mai rangwame ga manoma da zimmar inganta ayyukan noma a jihar. Mubarak Aliyu Sabo Yaro ne zai kasance.

0: A shekarun baya-bayan nan tsadar kayayyakin amfanin gona ya sa manoma da dama ba sa iya aiwatar da harkokin su na noma yadda aka saba. Sannan akasarin su ba sa samun tallafi daga wajen gwamnati. Kuma hakan ya haifar da gagarumin gibi a ayyukan noma da ma sanya manoman tafka hasara. Domin ciki wannan gibi ne dai ya sa wani matashi mai suna Muhammad Abdul Nasir Laya ya samar da bankin manoma mai zaman kanshi mai suna Duba Agrofinance Limited a birnin Eula, inda yake baiwa manoma rancen kuɗi da ma kayayyakin amfanin gona. To ko ta yaya suke aiwatar da wannan bankin? Ga kuma abin da matashin ya faɗi.
1: Mafi yawan customers namu are real farmers wanda suke nan bayan gari, wanda zaka ga wani ma shi bi da mako BVN, bari ma a ce ya samu ko account. So zamu je mu tallata musu wannan wurin in mu faɗakar da su, kuma mu musu financial literacy training da kuma NAIC and Agricultural Enterprise Scheme, shi ma muna training nasu akai su dauka noma akan kasuwanci ne ba wai kai don ka ci abinci ba. So daga wannan sai muka zo muka fara samun karuwa, su ma suka fara gane abin da ake ciki, kuma suka ba mu in kai 100%. So wannan shine abin da ya saka nazo na zamanto nayi mai da hankali na sosai akan microfinance lending.
2: To ya ake yin tsarin biya idan mutum ya karbi wannan kuɗi?
1: A tsarin biya yanda muke yi, so mun yi believing akan cewa za mu yi su in a profit sharing way, da yake inda muke in mostly zaka gani zai Muslim community. So ba mu so mu kawo zancen riba a ciki. So sai muka dauka abun sai muka raba shi kashi biyar. Idan za a ce maka an raba kashi biyar, ka gani an cire maka duk wani doubt naka da zaka ce wai kai riba ko wani abu. So sanadiyan ka zaka ga duk wanda ya karba ko ka karba kaman 100,000 zaka dawo da 120,000, idan ka karba 200,000 zaka dawo da 240,000. Kuma a wannan biyan din zamu raba maka shine zuwa gida uku, ko kuma depending on lokacin da ka karba. Wani zai samu raba mishi gida uku, wani zai samu raba mishi gida biyar. Abin da yasa muke yin wannan rabiya din ne yake zama haka didi ya zamanto abin da ka kashe a gonan in kila a kaka abinci na da sauki, amma kaga duk lokacin da ka shiga bayan kaka abincin yana dan kara farashi. So daga wannan lokacin kai ma za ka samu ka fahimci wani abu a cikin wannan noma da kai apart from biyan mu da zakai.
0: Yanku na arewacin Najeriya musamman inda mabiya addinin Islam suka firin jaye, ba su cika yin maraba da bayar da rance dake da kowane irin alaka da kudin ruwa ba saboda tsarin addini da kuma al'adu. To koya masa nake ganin irin wannan tsarin da bankin ke aiwatarwa? Dr. Mahmud Muhammad masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Modibo Adama dake birnin Eula.
3: Matsalan bada ranshe ma gaba daya a kasan nan, musamman in ka dubi arewa, kuma ma inda watakila mutanen mu da al'ada da addini yasa ba sa bukatan su yi hulɗa irin na kasuwa da kudin ruwa, to sai ka ce kusan wannan wani sauyi ne wanda zai tasiri sosai idan kace zaka bada ranshen babu kudin ruwa. Domin kusan matsalan mutanen mu da karban kudi a banki shine kudin ruwa, ba ma kudin ruwan bane, yawan kudin ruwan da ake sawa akan basu sukan. Ba yadda zaka je ka karbi bashi a banki da abunda masana tattalin arziki suke kira 2-digit, domin babu bankin da zai baka bashin kudi a Najeriya yanzu kasa da kashi 10 cikin 100 a kudin ruwa, wasu ma har 25 za a baka, yance double digit ana nufi daga 11 12 har zuwa 20 har zuwa 90 something. To a yadda tattalin arziki kasan yake yanzu, a yadda ake bada basu suka da ruwan da ake sanyawa, ba yadda zaka karbi kudi ka je kai harkan kasuwa ko nema har ma ka samu riba ba, sai dai ka shiga ma ruwa kawai da kudin. Don haka in an samu mutumin da zai iya shire wannan nakasu da harkan bada ranshe ke da shi, musamman abun da ya shafi noma inda mutanen mu kusan kashi 90 suke da suka raja a kai, to wannan wani mafita ne wanda zai zama abun alheri a mutanen mu musamman a nan arewa.
0: A bangaren manoma da ke cin gajiyar shirin bankin irin su Mary Anna da Malam Muhammad, wani manomi da karamar hukumar Fufore, sun bayyana cewa duk da kalubale amma suna samun riba idan suka karbi rancen. Idan aka kwatanta da baya da ba sa samun rance ko kuwa tallafin gwamnati,
4: tallafin yana nan ya kasu kashi biyu, akwai na noma akwai na kasuwanci, kuma duka biyu muna yi, muna noma muna kasuwanci.
2: To ya batun kamar a ce harkar noma me kike domawa?
4: Shinkafa, masara, wake.
2: To in kin yi wannan noman ya batun samun riba haka?
4: In muka karba, mukan karba wani lokaci kudi, wani lokaci kuma akwai taki, duka muna karba muna amfani da su. So idan muka karba gaskiya muna samun karuwa sosai, saboda a lokacin da muke bukatan taki idan ba mu da shi ko kuma mun riga mun yi su feshi da sauran su mun gama, su kuma idan muka zo muka karba taki a wurin su, sai mu zo mu ba mu gonan mu ba wani damuwa.
5: Ba mu taba karban taki ba, amma kudi kan muna karba kuma muna biya su.
2: Kamar ku in ku yin noman kuna samun riba kaman buhu nawa kake iya samu?
5: Gaskiya in na tashi da wuri dayan gona na ina buga 60,000 70,000. da yan gonan kuma ina ina buwa 35-50 sai dai masara masara kuma ina buga ba saba ba gona da ina bu ina cire irin wanda ake yin da totuwa a diddige haka ina cire 70-75 yanzu da muka zo nan muna samun kudi ba mu aletin
0: manoma da ke karban irin wadannan rance na banki musamman wadanda suke karkara babban abun da yafi ci musu tuwo a ƙwarya shine tsarin dan naba da kaka wanda wasu lokutan suke zargin cewa ana tsawwala musu to koya Muhammad Abdul Nasir suke yi da wannan batu a bankin nasu
1: kaman ni in person ina discourage mutane daga karban ba da kaka don bayan da za a yi a ce maka wai ka je ka karba litan magani kwaya biyu ka zo ka doka buhu masara ko kuma a'a ka ce ka doka buhun dawa ka ba ma mutum wannan cuta ne mu idan muka baka kudin mu duk abin da kaga dama ka samu mu bai dame mu ba iya abin da muka yi da kai iya abin da zaka karba kenan na baka 50,000 the only thing da zaka dawo mana shine karin 10,000 akai mu ba mu muna ka samu akai nawa kai akai ba kuma wannan in is ida kai karbi shi a wata 6 ko kuma ka karbi shi a wata 9 so ka gani ba wani zancen an cuce ka anan don 10,000 da ina gani a wata 9 bai taka karaya karya inda mutum indai har he is serious ya dauko wannan abun sana'a ne da ba zai iya yi ce yayi providing nashi ba
0: to kuma za a iya cewa kuna samun kamar a ce riba a wannan abun da kuke yi
1: kware da gaske duk abun da zaka yi zaka sa kan cewa ko ni lokacin da zaka samu riba akwai wani lokacin da zaka fadi yanzu akwai last year mun bar kudi fiye da miliyan 70 zuwa miliyan 80 a wani kauye because ambaliya ya same su dabbobin su sun mutu su karan kansu sun bar wurin in ruwa ya mamaye wurin in to kaga wannan lokacin ba ne zaka yi kai forcing mutum ka ce biya ka amma kuma tunda akwai rai Allah ya saka zamu yi mu zo na mu arrangement da su bana mun sake mun tallafa musu rabin abinda muka ba su shekaran da ya wuce so da su ma za su koma gona daga hakan kuma saki su biya mu wasu da kuma ba su samu matsala ba zaka gani kami ma mu kira su sun zo sun biya kudin su don suna son abu ne wanda zai daure yanzu noma ba na talaka bane idan baka da kudi samsam ba za ka yi kai noma ba
0: a kasafin kudi na shekarar 2026 da muke cikin nan gwamnatin jihar Adamawa ta ware jimillar naira biliyan 4.43 a bangaren noma to ko me yasa manoma ba sa amfana da irin waɗannan kudade kai tsaye Dr. Mahmud Muhammad na Jami'ar Modibo Adama ya kuma yi tsokaci kan wannan batu
3: gurbin nema da gwamnati ta bari yasa private mutane irin wannan za su shigo duk duniya gwamnatoci suna tallafawa harkar noma fiye da yadda zaka iya kwatantawa da yadda ake tallafawa harkin noma a Najeriya ko a America ne amma in ka duba anan kasan duk abun da kaji ake yi don a tallafawa harkar noma ana yin shi ne da yawa akan takarda kawai da baki abun baya kaiwa matuka na sa ido da tabbatar da abun ya samar da alherin da ake bukata don haka kasancewar gwamnati ta bar gurbin da ya kamata ta cike wanda ma ya kamata ya zama wajibi ne a ce gwamnati shi suna yi shi ya kawo private mutane suke shiga kuma tunda sun shigo kuma ba su samu ka'idoji na gudanar da harkan yadda ya dace ba yadda zai protecting ko zai kare manoma waɗanda wataƙila ba za su san abin da zai je ya kawo ba dole wasu fara gurbi za su ga wannan gap din su shigo su kuma su dauki damammaki da manoman ba za su sani ba

0: Wasu masu raro nan zanjalin zamin shirin a madadin sauran abokan aiki da ke birnin Bonn na tarayyar Jamus Mubarak Aliyu Sabo Yaro ke cewa a huta lafiya.
1: To da fatan za a ci gaba da noma don ƙara arziki. Yanzu kuma lokaci ne don jin sakonnin rayuwarku tare da Binta Aliyu Zurmi. Binta, barka da wannan lokaci.
2: Barka da maraice Abdulkarim. To idan ka bani gari zan fara da Koyini Abdul Baki ya ce mataki da ƙungiyoyin kare haƙƙin yara da na ƙoƙarin taka musu birki wajen amfani da kafafen shafukan sada zumunta ko taƙaita amfani da hakan kan ƙananan yara ya yi daidai. Abdulrahman Malam Muntaka ya ce muna fatan Argentina ta yi nasara a kan Ingila. Sai Modu Bujima Kalallabuwa daga Diva a jamhuriyar Nijar ya ce to Allah ya kawo wa al'ummar ƙasar Sudan da Congo da ma sauran ƙasashen da suke cikin yaƙi sauƙin. Musa Malam Indo Kazawai daga jamhuriyar Nijar ya ce hakika ta rauni. Mene ne bai da shawarwari da masana suke baiwa matasa abinda abin ayyaba ne, muna addu'ar Allah ya kawo fahimtar juna. Sai Dauda dan mayaki maradi ya ce ina tare da kungiyoyin kare haƙƙoƙin yara na neman haramtawa ƙananan yara amfani da shafukan sada zumunta.
1: Aikin ga kasashen da suka kirkiro waɗannan shafuka din ma kasashen da suka ci gaba su suka fara ma kaddamar da irin waɗannan dokoki na takaitawa kananan yara amfani da shafukan.
2: Sosai. Jamilu Ibrahim Kaura ya ce sako daga Jamilu ya ce mataimakin shugaban kungiyar manene masu kira da waye-waye to bai faɗi komai ba sai dai ya bayyana kanshi.
1: To muna godiya.
2: Abdullahi Liman da Masa gashi ba shakka kammala taron ƙasa da ƙasa da aka yi domin samar da gidaje sama da miliyan 20 a ƙasa ta Najeriya. Hakika wannan mataki ya yi daidai.
1: To amma yawanci korafin da al'umma suke wato sai sautari sai ta ganin wato dokoki da tsare-tsare da manufofi da mahukunta suke kawowa amma sai shiga shiru burin bukuyi ba.
2: Haka. Suleiman Alhaji Bahari daga da magaram a jamhuriyar Nijar ya ce idan da gaske ake son magance matsalar gidaje miliyan 20 da Najeriya ke fama da ita to lokaci ya yi da za a daina taruka da jawabi. To ya ji mai kafaɗa ne?
1: Shi ne dai a daina taruka da jawabi a aiwatar.
2: Ya ce a koma ga aiki, talakawa na buƙatar gidaje masu arha ba alƙawurruka da suke
1: waɗanda alƙawurruka an sha jin su kam.
2: Haka. To akwai Moju na karanto wannan Musa Malam Induma na karanto shi Abdullahi Liman da Masarki ya ce ba shakka kammala taron ƙasa kamar na karanto wannan shi ma. Ta sun saƙon ne sai su rubuto shi sau nawa.
1: Shi ne dai ai su suke dai a samu dai saƙon ya samu shiga to ya samu shiga ɗin.
2: Akwai Presidio Gololo ya ce sunan shi kenan daga Port Harcourt a jihar Yobe Najeriya. Ya ce ai na gaba ya yi gaba na baya kuma wai sai labari ai yaran yanzu iyayensu su ne ke ɗaure musu aniyar yin sada zumunta ta hanyar waya.
1: Ai shi din an ce ba hana su ɗaukar waɗannan shafukan ba amma su riƙa amfani da waɗanda suka dace da daidai shekarunsu har su kai don daƙile da wato cigaban daƙile waɗannan tarbiyya da ɗabi'u da suke ɗauka da suke hana su yin karatu.
2: Da kuma ka san sabo sai yaro ya zo ya zama ba shi da sukuni idan bai hawa to amma idan ana ɗan taƙaitawan sai ka ga mutum koyaya ne dai. Ka hau ka sauka.
1: Gaskiya ne. To Binta mu sallama daga nan kenan mu
2: ke cikin dan samu. To mu sallama a tashi lafiya.
1: To mun gode sosai. Khadija Ahmad Fa'i sai ki karanto mana labaran duniya zagaye na biyu idan ki shirya.
3: DW labarun duniya. Gwamnatin Iraki ta umarci bankuna da cibiyoyin hada-hadar kuɗi su fara aiwatar da sabbin takunkuman da Amurka ta kaka ba kan wasu mutane da ƙungiyoyi wanda ake zargi da tallafawa ƙungiyar Hezbollah da kuma ƙungiyar IS. Wani jami'in gwamnatin Iraki ya ce ma'aikatar Baitul Malam Amurka ta sanya wa mutane uku da ƙungiyoyi shida da ke Turai gabas ta tsakiya da yammacin Afirka takunkumi bisa zargin taimakawa waɗannan ƙungiyoyi wajen gudanar da harkokin kuɗi. Matakin ya zo ne bayan ganawar Prime Minister Iraki Ali Al-Zaydi da shugaban Amurka Donald Trump a Washington. Hukumar Tarayyar Turai ta aika da wasikun gargaɗi ga Jamus da wasu kasashe mambobinta saboda gaza aiwatar da wasu dokokin ƙungiyar cikin dokokin kasashen su. Hukumar ta ce Jamus na da matsala a fannoni bakwai ciki har da dokokin bada izinin aiki, kula da masu neman mafaka, kare kafafen yaɗa labarai da ƙungiyoyi masu zaman kansu, da kuma yaki da manyan laifukan da ke gurɓata muhalli. Hukumar ta kuma bayyana cewa har yanzu babu wata ƙasa cikin Tarayyar Turai da ta aiwatar da sabbin ƙa'idojin inganta amfani da makamashi a gine gine. Shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz ya buƙaci mutane da ke tunanin kada ƙuri'a a jam'iyyar AfD mai tsatsauran ra'ayi da su yi nazari sosai kafin su yanke hukunci. A wani taron manema labarai, Merz ya ce bai kamata mutane su dogara da bayanan da suke gani a kafafen sada zumunta ba kawai, amma su duba irin manufofin da gwamnati ke ƙoƙarin aiwatarwa. Ya ce gwamnatin sana neman tabbatar da zaman lafiya da haɗin kai a cikin al'umma ne ba rikici ba. Kamfanin Amazon ya sanar da cewa zai fara samar da sabis na sadarwar intanet ta tauraron ɗan adam a Afirka ta kudu daga shekarar 2027, lamarin da ake ganin zai ba shi damar shiga kasuwa kafin kamfanin Starlink na attajiri Elon Musk. Amazon ya ce zai yi haɗin gwiwa da kamfanin sadarwa na Herotel domin samar da wannan sabis na sadarwa, wanda shi ne karon farko da kamfanin zai ƙaddamar da irin wannan yarjejeniya a nahiyar Afirka. Gwamnatin Afirka ta kudu ta nuna goyon baya ga wannan shiri. To iyakacin abin da ya sa waka kenan.
1: To Khadija Ahmad Rafa'i iyakacin shirin ma kenan baki daya a gaida Binta Aliyu Zurmi da kuma Brita Gruna da Claudia Rack a madadin Abdullahi Tanko Bala da ya tsara shirin tsaf kamar da kuka ji. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake cewa muku kwana lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
4: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.